4:57 xa Mozambique a gongonza muinkiseto wa ku rhandzeka ka xikhomomo xa wena mixuli ya wazina nyamuka 15 ka outubro lembe ka 2026 a mitirhisangula ku leswi famba na yi kwalama 8:54 na ku tavala materela u nga luzi ma 5 mahungu ya kusukela tsindza ka mitirhweni kuma ku tsundzuka endzhaku ka mahungu lawa ku ta va khendlumukani laha RM ku landzela switiviso ma 5:30 ya longoloko wa gixilmurim 5:40 masoko kun'wa mahungu xindhawu 5:50 matimu ya siku ma se George Journal da Manhã mahungu ya ndlalo ya kusukela tsindza ka mitirhweni kuma potsi endzhaku ka Journal da Manhã hi ma 8:10 ku ta va mahungu ya mixo mahungu ya provincia tava hinza ko iku chikatsela switiviso magesu ya vanyimbeleri tava hi ku nyika kambe mahungu ya kwelana ni ta suka ku hlamba kwa timanga nsima ya kona tava hi famba swin'we kwalama 8:54 munkisetu ku rhandzeka magesu ya ungana magesu ya uchange kala seyo swin'we na wena nga kumeka na u karhi u bangula RM mpangala to wona wa wok masiku a mpfukeni u hi kuma hi 102.1 megahertz ka hun'wini 89.9 ka Masingi, 89.0 ka Chisiku, 88.3 Chapande, distrito ya Guvuru, 88.0 a Kafonyolo, lomudroperi nga nyambani hemfukeni 101.6 MHz FM stereo. Horacio Romão viena kumeka kolaka kupolomba mishule Machado Junior aka wonele gamichini. Zwingu mwengisiti kalama 8:54 kichini.

0: Hilosili, lechi chikati chivekiselweku kugonzela aprenda mais makungu kuhia Banco de Moçambique. Nyamuhla hitawulawula hi Metix. Utsika uzwa na vawulawula hi Metix. A Metix intiro uvumeletaku kurumela mali hika banku yinwi ka yinwani hi chihatla wa masiku kama ulavaku hambi kumbeleni ka viki patsi ni masiku ya feriado. Hiwa hi matirisela. Ashukarati wa shikota kungena ka internet banking kujilava mangwani ma aplikativu lumu ka foni ya wena ni USSD. Wa shitiva kuhisiku ngarumela kala malimuni. Hikutirisa a Metix, a munhu wa shikota kurumela kala 200 mil meticas hisiku, ti komponi ta shikota kurumela kala 500 mil meticas hisiku, lejo hikutirisa a konta ya komponi. Akavanhu, mahala kurumela ti chapau, kati komponi kuni tsengu a banku igemaku na ikombisaku a malinga sirumelwa. Umwani tlamuselu, wa shikota kuhukuma aka banku utirisa kuyona. Ntiru uka hlula ni kutsembeka. Metix, mali hichihatla.
1: Cruzada de perguntas.
2: Um debate semanal.
1: Frente a frente.
2: Neste canal de rádio.
1: Cruzada de perguntas.
3: Esta quinta-feira, 15 de outubro de 2026, no Cruzada de Perguntas, vamos refletir em torno da empregabilidade juvenil na província de Inhambane, tendo em conta as várias iniciativas e linhas de financiamento disponibilizadas pelo governo. O estimado ouvinte é o nosso especial convidado. Participe.
1: Cruzada de Perguntas.
4: Kanavula, Kamashirami, Kamamumu, Hichikam, Yakusawana Munkset, Uchigeru Chokumakahin. Yumbanyanzu Dia, Munkset Radio, Radio Munkset.
5: Radio Mosambique, ao serviço do cidadão.
6: Cinco horas nem 17 minutos, chamamos também que lêem como é que nos mukan maitiva, porque lá me vulo calava se chamam me fuxeio na lá rad Moçambique, ele vai levar como é que namo carmo lanzela lá me kungo angu na camana wahekona, wahela kakoya que ela voa camacoeira, a gambuse gihumele mas 5 horas nem 5 minutos, leso é 5:17, gihumele mas 5 horas nem 5 minutos, gita pela rima 17 horas nem 43 minutos, o ena wahela ham bedu nish katlej. Gaku kheka gambu makwewe vuka jatama ambedwa ku devata na utsi ku sala uhumula utaruta kuma ni usiku kama ku wana utira wana uhumula asikumhamachichana nga ukalavela mbedu tane asangu nga angela tolo uhumula kagona songo khegeta govuru mangwananyi monjani mavuka ke govuru kindlumkani radio Moçambique nyambani mpangala twangwina fusha akanya solo monjani ya soro mavuka kindlumkani ni RM minyambane kwa sevu lanjani monjani topani nini kanya solo vukani gichile kota kwa kumachuku mwe masingu nukutani kongoma kwa yatani mwa wana raku machokare kasukupunga muru kutani mapanji kutani tinzolo kutani ruholokwe kutani manya ngedwa. Basi ambeti njani tambabi leti anta huma kwazi kanya solo. Kindlumkani, kena zwale zwa kama bot munjani ma bot ma vuka. Vuka ni ya rie minyambani mpangalatu wangwina. Wase banamana kwenjani ma vuka. Kindlumkani, msengi ma vuka seyu kasina. Kena zwale zwa kafonyololo munjani fonyololo ma vuka kwa seyu tenani tome. Kindlumkani, manyisa. RM na nangwina kugicha kusukela mvulo kala wazitano kukhindlumkisa kasukuba uzikota kulandzela makungu ya wena ngena zwele zwika masingi munjani kama singi mavuka kaya kama original vukani gichile RM mvusha
7: metro ya RM ya kama singimoro leho 89.9 MHz mchino hena wa FM uzimilu ya Bairu 21 di abril jitropani kama singikindli mkani kumuvuka mkuririri kufuka muti vaya vaya mhachokari rombeni kukidi mwanu wanu mguka rombeni kukano kukano kukidi malaya mwanu wanu mguka asa kukani kindu mkani vuka nere minyambani mrombeni kamkambia budini nchoko monja ni mavuka laho kukano kukano kichiri matisi kukidi mwanu wanu mguka kukano kukano kukidi mangapana yoyo damboni mwanu wani Matwira asa kukide ukani mtrupen Kenya banu kukide vaseu muwanu wanu munguuka ukani ukani tofu maramboni asa balane ambiwana la balane vukani vukani vukani radio Msambiki mivusha la mwele kukide mwele kukide nyaposeri la chivanza nyongeni shangamu kukide shangamu muwanu wanu kumbana yoyo magumbela ruta Nyakotzen, Nguga, Raveni, Kinjumka near Yemi Yambani, on a radio finally Msambika, I tried one here, Rad Msambik, Kanoma Kumini Jumba Lembina Palusha Msambik, Ganaswale to Kahuin, Tria Rad Msambik, Mukuma, he sent to Dosh Pontu Megahertz, Michino Heno FM, Wismilhan Manika Dosh, and Tungin, Sanla Rombanin, Clinical Gagonachkago, and Abraham Fuga. Kampu defi ya sound na ukongo mako ya pembe kutani kanyaula na havusha ngelo wala mambe na sivu siya onjani mavuka kwa seo kagoshani kavavati mavuka pembe kanyaula ni monjani fanya fanya onjani kwa seo kakatiri vukani ni riemi chizapela kagolu kama fuya ni vukani radi Msambiki na nanguina Tropano ka hunweni 18 julho bairro Nzukwane 4 de outubro monja mavuka kukane RM ya mivusha mungara vakelo khaya ka chira dona chimanga nini chikuhlwa nini chitsonzwa nini kan ka chimuru wana wana ungala ha kuswani la mtino khurumbanyana malezo no kumil RM nyambani ngena zwale zwika panda mjekeni monja panda bavuka kwa seyo ka chivalo monja mawayela How Jacob Begwa, Kinjumka near Riem. Sing quarters, 22 minutes to Jamsambiki, Congo Mazole in Yarim, Mojan in Yarim, Mauka Conkeo Shakana, Conkeo Yanombe, local dad in Yanombukan, Conkeo Malamba, Ochan, Chitava, Ukan. Kula kumuchungwala nkwati utana manzani. Koma chukumu chiti ya manjeni kasi kubobanya mdavati. Na puu, hey. Mungurima kumako wa hela yotakisa. Chihala chitave. Chahombi nguvu. Na kufamene katu. Kweti liti tsinelaku. Mwili wachengalangala. Mutibabeni kutuwa kupa, pa, pa. Nyamuke kutuwa kufamela kushikela 33 graus centigrado. Shulumudrupinu kenya mbani. Ya temba hanjika doroba. Tapsa mishana waka hino. Mungarwa kilu kukoma chungotona cha mati, chubojala na cha mati. Kukumu suka suka hila mtini, basi. Kukumu timela njini. Timatora. Zavala, kuchani kukhezi zavala, chisipuini mawuka. Ukani, ukani dichide. Muso kumitumia rad, Msambiki, shiti chanucha nyambani. Mkeyo, chisibuka, zandamela. Kan. Turbano chisikwini ndiri ya radio Msambiki ka chisikumu yikuma hiyo 89.0 MHz mchino hena wa FM usimilo a Bairu Nzile kan kan kan vana vati ku bichile a hitren ka siku Msambiki a pambeni ku anza namukha isiku ka kutsingisa kambe u wahleketa shungetano kambe hitren ku ni lisima ya ku hlamba mandla mabasa khwatse ka siku nga kumani mabadu ya kutsalangana kufana ya mkutuza badu lawa kukatele kuhudele tabazwale zuhi minyikali simule yukucha kukuwa hitirene hitirene hitirene wana watiku wa hitirene kasiku hizu kwa takuwa hianzi sati kulega Msambiki hati kulega helombi wangi tu gahina
8: yeah 25
7: ni 24. Unga masimwene trunene. Bona unga laka ku chamba ngongwana kuona ukhomela mabinokula. Akuona unga yiku kansela nguvu mova famba kwatsi munga na mchembele. Pakele vanhu moveni wa wena lenzu linene. No pangala tuwa hi R ye minyo. Chileku. Kombela bloku muti tsirita vana vatiko.

0: kana vula kama shirami kama hamumu hichikamu ya kusawana mungiseti uchigeru cha kumaka kahina yumba nyanzi wetia mungiseti radio radio mungiseti
1: radio msebika ao serviço do cidadão
0: Mpangalato wana hii radio Mosambiki stage cha inyambane siku kinguni jungwane kupangalata hii liranzu la RM ya kusawana mwengisete uchigialu cha kumeka ka hina hii umbanyansi yotia mwengisete radio mwengisete mishu ya wazina nyamunga kinska utubru
2: Gunduru gombe wache kwa hitu ziku barasa Ingisa kangalwamhaka
3: utsamu kuma kumanu zvimwe nemahanyela la mugangeni
4: ndiwa kunzi zvikotile kasi ndzotsama lale balangange
5: heso
4: ndzoshamino ndzoshayinzi
6: atona hambu wotanele helakuka alireleli Anzi zvitivi lanzi ka kona ndzilo mupunwini akunzi nga hlambisa kweni ngohe kambe anzi zvitivi kani lenzi dawa heliratsu ifambile kwala mathai a telefoni tengangerengere arwala kunzawuyi
3: kangelo mhaka ilongolo ku wala radio msambiki ukumako ka usiku gamulungiso ni mulungiso ikhala pinda kamishu ya sotu ni sotu Gonzela mahanyela la mugangeni ikuzwa longoloko Longoloko ukhile kuya laha radio Mosambiki
0: 5 hora shini 30 minutes sha Mosambiki lechikati cha murimi laha RM
7: Gichili murimi
8: Akusukela mvulu kala wazihlanu
7: Mabulu hita urimi, ufui zwe ni magela manene. Gichili murimi.
9: Gichili murimi, gichili murazo mixeti. Kamishu yenye mukha hitaku nilongoloko wa gichili murimi. Na kuhilongoloko unga manjini kanina Armindu Masingi. Kamichina kuna naina kulore watiro Tomaj Valoi. Hiumbergaina karimi na velela. Awing setle ginen kalo ulongoloko wasiku ga inya mukha.
10: Asamu, tu é o mercado ninguém manda sur nego rosas e engedzelo, do minha farinha, sacunha marosa, que o minha sequir, sabe se guede,

0: gichi murimi ilongoloko la radio msambiki kota tolo vetu na hita kukamisho nyamunga hita vehi kuma magezu ya murengele wa banga mavinguti kufrilimu lui kuchaku avahanyi varimi va provincia ku valonzota ama tivativana hambini lumukunga nitishoku kujaliwa ama tzawatzawana hambini kujaliwa ka timbeule tisa halalaku chihala dalia makukule ivi siya chikombelo lechi kavahanyi vakamangungu meti a distritu ya Inyasoro higulonzo tali enzo la masiku mambiri ai mahako kalo muganga
1: sa kwati timbeu hezo zwimwe ni kuhlaisa kwati amati akale akukiliwa yini amimu hezo mangena mata hezo lezwi hisivili sarili hazwitwa lezwi vikisa kuzoma kama sisterna kanika tifuku kanika yini mashi ahetsameni na heti lungisele ama hungula ai hasheni ka chitsungu choke lavanga ka kuta lhare uni yawe nila ahe vanyikeni mahungula ya kwa hema yeni yini ahe tilungiseleni hakusa kuta vini yini ni chimumo ni chihala hikaisa kwatsi azvakuga hikaisa kwatsi amati na hedzwala timbeu letikala kuti ngahakisi kufa himumo hezo zvimwe ni kufuya azvihari leswa zvitsinyana hezo kufana niti mbuti, kufana ni mapatu, kufana niti huku. Hezo, kota lukunzi zuona ku echa kimbala. Nza koma mbuta na emi nanza shavisi. Hezo, lukunzi shavisi ili nda shavaini, akilu ya roji, ya sikiri, sabau, mashinela, mikadernu, kasiku vana na vaya kui? Vaya chikulini. Amefiringa hedwaleni lumukungani mativa kamba hireleleni hiya hadwala makofi ali usibola ali wa hiyo mali ingana ali wa singu wa zona basi zwa madedu di ali podi wa kui dashment cash ayo hidwala di tomati makofi hile susutu hi hanyisa kambile loku masingwini na kuhini yini na kusili himumu haizwana leso hinga tsameni hiku amufumu uta hetela kuga hambi zota zwakuga muzinga ta mukwanisa zwakuga siku gingu mambiri zwima hayini zwimbela uta saungura ngura kwambi leso ihasha mahungulawo kasi hazvikota kuyini akuti lungisela ai khariyeni hifana ni vanhanyana lava khano vo yini vo khariha hinga mahini lava khano vazvipumpu loko ulanza mafura muyeni usaku yini vavala levata wa hawuye utangena ulozi lavanga havala havananyana lava yini vakhanu vazvipumbu kota la hota heta kharihisana hezo mukota ku hanyanya mahlu mukhariha hezo mayelani ni ku hanya katiku mayelani ni masiku lawa mahata maji hina ko muhiti nekwa taka fredimu hinga geni mahungu ahi hasheni, ahi maheni hina mapapilu ya kona. Ya kuhasha mahungu, kala wanga kala kusukota, kaka akuta kakanganu loo.
0: Adelia Makukuli, nakara akucha avarimi vakamangungumete ka distritu ya Inyasoro, hambini ka provincia yonki kungava titsirita, lomu kakubinzula, timbeule titisi halalaku, chihala. Loo kuvilungolo kwa gichil murimi, nyamungu kanga vima gini kamina Armindo Masinga, kusuna na Tomas Valoi. Salam.
2: Chile Murimi.
3: Akusukela mvulu kala wazihlanga.
2: Mabulu hita urimi, ufui zwimwe ni magela manene. Chile Murimi.
4: Bungile Masingi kombela ku kokanya na moyo ra kungekala udododa chikitsela masoko nga mahungu chindawo la yeri.
5: Kana vula. Kama shirami. Kama mumu hichikamu ya kusawana mungiseti. Uchigelo cha kumaka kahina. Yumba nyanzi yodia, Mungiset Radio, Radio Mungiset.
6: Radio Msebika, ao serviço do cidadão.
4: Aí, nos vale ficar masoco, 5 horas 41 minutos já, Msebika.
7: Província yo inyambane ni masoko ayo.

0: matimu iya siku.
1: Kumitlanu ka hweti ya hukuri isiku ga chedia cha kuvunetela kufamba vanhu lava vahanyaku ni ulima ga matihlu kutani kuvula ku Dia da Bengala Branca. Musangula matimu ya siku malumandleni ka mina Americo Mokumba Bernardo Salomão ikau Basupi ga Michini. Kulungelwa nyamuntla siku ga chidia cha kuvunetela kufamba ka vanhu vo kala va nga woni a siku gigemilwe hi nhlangano wa vanhu va hanyaku ni ulima ga matihlu hi xiyimo xa matiko wotlhe makungu ku ahiya ku nyika a lisima a vanhu lava ni ku vumeleta a timfanelo ta dyi. Nyamuntlha leswi a swi kali ku kotlana ni munhu lomu ndleleni na a famba na a tiseketela hi xidiya. Xidiya xi pfunetelaka ku a tiva ku teka leyi kutani yin'wana ndlela a chikela lomu a ku lavaku hambi a hi yexe. Ku ve kusukela ka século XX a xidiya xa ku basa kutani ku Bengala Branca xi nga pfumeletiwa ku ina chuwa ta vechi vunetela ngofu va makatswi lava va hanyaku ni ulima ga mahlu. Hi lembe ga 1921 a Amerika wa n'walungu munhu mun'we hi loyi a nga zama a ku penda a chidiya hi muvala wa ku basa i wa penda hi muvala lowu maringano loko wa famba laha ruweni va kota ku mu wona hambi gi usiku hi van'wani ku wa ku a swi vhumeletiwangi. Hi lembe ga 1931 a França a makungu lawa ma ve ma tikisisiwa. Matiko man'wani ma kobejile ku ve hikwalaho a Amerika wa n'walungu va nga sangula a ku pfumela. Ku gemwa a siku leyi ga Bengala Branca ka siku komba ku cica kungata hi laha ka ku nga no a vanhu lava va hanyaku ni ulima a vutomi ga byi gi hundzili gi vevuka hikwalaha ka ku ve ku hundzile ku tirhisiwa a swidiya swa ku basa ku Bengala Branca. Ku tshika leswi nakona ku fanele ku ve va nyikiwa a lisima. A matimu ya nyamuntlha hi magemeta laha ma longiselwi ma tlhela ma hengeletiwa ha mina Americo Mokumba Bernardo Salomão ivi ka Basupi ga Michini ma ndziku hi wuya ni man'wani.
0: Zile amatimu ya siku.
2: Bungile wale kaya.
3: Kana vula. Kama shirami. Kama mumu. Hichikamu. Ya kusawena mungiseti. Uchigelu cha kumaka kahina. Hiumba nyanzi wetia. Mungset Radio, Radio Mungset.
4: Radio Mosambique, ao serviço do cidadão.
2: Cinco horas e 55 minutos, Moçambique. Bungil kawa nunga shkota kwa ukinjle mkani mitru ya RM Mungset. Mitru ya shtish lechi kupangalata kuwak masiku. Kamishu ya 15 ka outubro, lembega 2026. Wena ku tsandzela ku vuxa u tsandza madota u lava yo phasa maka special va tsala ku Mosambikani ku vhedi hi rata kuma manziku wa dzihlanu kuna ni khindlukani ka mila rad Mosambikani leswi loko se ku tsandzele ge ga mahuti ya gambu u change le ga zwiginga ah kana inwana ndlela kala manziku kunene wena u vukela kuna hene ku xivela mathomu nga luza a journal da manya hi masejora zwina ku ngheka la RM masani se makhava a gambu ku humile ma 5 horas ni 5 minutos que ta pela ma 17 horas ni 43 minutos kuta ku fumela ku chikela 33 graus centígrados lumu dropen ganha mba ta uya ndzaku ka journal da manhã.

0: Cruzada de Perguntas.
1: Um debate semanal.
0: Frente a frente.
1: Neste canal de rádio.
0: Cruzada de Perguntas.
2: Esta quinta-feira, 15 de outubro de 2026, no Cruzada de Perguntas, vamos refletir em torno da empregabilidade juvenil na província de Inhambane, tendo em conta as várias iniciativas e linhas de financiamento disponibilizadas pelo governo. O estimado ouvinte é o nosso especial convidado. Participe!
0: Cruzada de Perguntas.
3: Tsembisile ku va himinyika bulu xingetano hi lisima ya ku hlamba khwatsi ya mandla nyamukha ya suka kona ka wuxiketa xingetano hi ku hlamba khwatsi ya mandla a sikule givekisilwe hi tlhangano wa matiko wokhe ya misava ku nga onu hi lembe ka 2008 Albert finish nkumbi a ta fambisa bulu leki ni tlhari ya tawuda.
4: Mikiri ya tawuda hi lomu ka provhinsi ya Inyambani yi kombela vahanyi va xipandzi lexi a ku ve va chela kota hi ku hlamba ni ku hlamba khwatsi mandla swikhati hi ku khandzakanya, kasi a ku lumukela tixakaxaka ta mabadzu lawa hi nga ma kumaku hi mandla ya chaka, laha ku loliwa hi mabadzu ya ku hudela patsi lawa ya ku tshinga nguvu ya kolera a mikhuhlwani patsi ni ndlele ni man'wani ni man'wani. Arlindo Ernesto Caria la kamitiri ya tawudayi lomu ka provhinsi ya Inyambani hi yena a hlamuselaku ku rhanga xungetano hi lisima la ku hlamba mandla ni leswi hi fanele ku hlamisa swona mandla.
5: Lisima la ku hlamba a mandla hileswaku loko hi hlamba khwati a mandla hi swikhati swi vuyeleleku hi ta va lava hi swi kotileko a ku va hi preveniri mabadzu kutani hi tsema currently ga gi tapelisela ko amavadzi. Então alisima nguvunguvu ya ku va hi hlamba a mandla hi leyo. É por isso que ka dia 15 wa outubro wa lembe ga 2008 ku nga borriwa ku ga ku vesiku ga alakanyiso ka vanhu vonkhe a ku va va hlamba a mandla zwikhati zwokhe, kasi ku va hi tsema a chitapelisani cha mabadzi. Loko hi mahalezo hi ta ve hi veketa au mundzuku ga hina hi kolaka ku va hi ni ku hanya kutani vutomi lekinene.
4: Hi wahi mabadzi lawa hi nga ma kumaka kasi ku kala hi nga hlambangi khwatsi mandla?
5: Matele kambe ma kona lawa ya maji important kutani lawa ya manga ya dominio ya vonhle hi nga hawulawula hi diarrhea a kolera hambi kambe ni tuberculosis. Hi wona mabadzi lawa hi nga ma kumaka loko hi nga hlambi mandla, porque hi ma kumisa ku yini? Hi ma kuma hi ku ya hi ya khoma ka ndhawu leyi ku nga khomiwa hi munhu loyi a nga na wo mabadzi lawa ya. Entao a xitsongwatsongwana lexiya xi sali lahaya. Loko ndzi ya ndzi khoma mina ndzi gama ndzi yisa tinhovini or ndzi yisa lomukanwini mina u ja ndzi ma kumile mabadzi lawa ya. Loko a munhu a ve ni kolera hi tawula swi glunyatisa hi ku loko u vabya hi kolera significa ki u gili a chaka. Kokhle lomu hi khomaku kona hi fambaku kona ma nga dzuka ma hi kona mabadzi, hi swi tivi por iso swi sasekile chokwana ku va hi hlamba mandla ya choki xikhati.
4: Ku hlamba ntsena loko hi la kuka?
5: E-e, kama ni kama ku lava hi hlamba mandla porque a dzuka hi lava ku titshuva lomukanini hapeta letihi lomukanini la ku xokola chokari talvege a hi na palituka kama liwa hi yisa letihi xikamba hi la ku xokola kutani hapeta lomuka tinhovu. Entao i chukwana ku va hi hlamba a mandla kama ni kama.
4: Okay, u vulile ku sanguleni bya ku ku hlamba khwatsi mandla hi kwihi ku hlamba khwatsi mandla?
5: Ku ni khume ni xin'we wa swigava za ku hlamba khwatsi a mandla. Hi nga se vula swigava hi ta vula ku para ku hlamba khwatsi a mandla ku lava ku va u ve ni sabawu. Loko u nga hi na sabawu u nga swi kota a ku tirhisa khuma. Entao a swigava za ku hlamba mandla hi ku a chikela basi u chela sabawu u kangatela ka tornera u tsakamisa mandla u hlambile a mandla. Ku ni zigava zwa khumi ni xin'we leswi ku sangula u ya ku ya wa tsakamisa a mandla ya wena u gama u chela sabawu ya wena lokunga hina sabau chela khuma ntao uva uhlaza azichanja uchukuchela zichanja loko uchukuchela zichanja uhlamba senuhandle senuzaku ka kamange gaweni uya uta uta hlamba lomchikarakati tihu uchukuchela lomchikarakati tihu lom ugama hinzaku uhlaza leya hombiliti hu kwawo hunzulisela mange so hinzaku uta hlamba lomka kokwathi wokhlula a amandla prasenu ka wokosen uhlamba khwatsanyana ukhela uya kambe utahlamba azichanja lisho hekona ja uhlamba ako lomkama himati ugama ulava a toalha ya descartável inga fana ni ni e chofana ni guardanap por exemplo então hichona utumisa hichona mangia ugama utirisa yona atuale lia akwa uvala tornera wena loko kuhika ka tornera
4: então aguardana por lia ugama uchikumeta wa hachitirisa
5: awa hachitirisa por isso anga i descartável e la hukambe kuna ni chumwe fanele kuchala kanya anzi mina nzula kuti kutifunu mabadze ja nzi tichikumeta kuhi aguardana por lia ingwa ni magale kulawa kuwa nzi lava kuhichumeta kandao ya seguru ya indikado kuwa nzi chikumeta chaka hayi ku hoxa la ruwini a mun'wana ta ya rola ntao ndzi ta va ndzi nga mahangi chumu porke ndzi ta va ndzi ti fikele mina maja ndzi fikelangi van'wana porke alisima hi ku ndzi ti fikela mina ndzi tlhela ndzi fikela ni van'wana.
4: Doctor, loko mo cukisa aka masikwana lawa i nga zama hi wa zwa leswi hi vana
5: u nge khwatsi hi rela xari li nguvu a ndzhaku ka COVID-19 loko ku humele COVID-19 hi wahi ni khiki nguvu hi wahi ni preocupação porque hi wa chava hi wa zwi wana leswi nga maheka então loko yi te khwatsi yi no hundza ndzi ta ku yi no khwatsi porque a yi hundzangi na verdade a yi hundzangi ya hi kona so ke a ya hi na ntamu luya então loko yi te khwatsi yi hundza COVID-19 hi rela xarile a hi zwi voni lomu ezikanikisweni lomu tihofisini aha woni mabaketi lawa ma nga hi kona ni mipopi ya mati ni sabawu ku va vanhu loko va nghena va hlamba mandla lomu tikerekeni ta hina a bya ha woniki hambi lomu mabazarini aha byi woni leswi entao signifika ke hi rela xarile hikwalaho ku ni mhaka hi fanele ku hi halakanya loko hi rela xari ngopfu hi ta dzuka ja hi ve ni problema ya ku a mabazi ma engetela ngopfu hi ta thapelisana mabazi hi kumeka a grafiko yi noma ngopfu ya mabazi entao i chokwana ku va hi hlamba mandla chokxikat
4: kambe bya woneka hambi sweswi a mikhuhlwani yinyingi
5: mikhuhlwani yinyingi a hi zi tivi talvez i nga va xin'wi xa kona ha ti twa leswaku hi le ka nguva ya kona nguva leyi ya transição ya ku huma ka wuxika u nghena ka ku hisa i nguva ya propisi ku va mikhuhlwani yi yengetela manje a comportamento ya hinao ya influenciar
4: Arlindo Ernesto Kari ya kutiva hetao basopi kama badzi lomu inyambani lokuna a tlhamusela helisima ni fanelo ya hina ya ku hlamba mandla kasi akulumukela mabadzi
3: bongele ena kulori Albert Finichinkumbi hi bululegi unga vana goni khari ya mitiro ya tawudahilumu i nyambane 8:38 xa Mosambiki nyamuka i 15 ka Outubro siku ku ehleketiwa ku helisima ya ku hlamba khwatsi ya mandla kona kambe nyamuka hi siku legi ku ehleketiwa ku xungetano hi lisima la ji gotsu lechichi kumeka ku na tirisiwa kasi akuva chifunitela lwi kunga munhu ahanya kuni ulima ga matifu hitava hingisima mani mitiro hichitswa mishule ya wazina zvaleswi hingena uya takambi kata uchenje yakusa wanyimilinyana kasi kuva himichikirisela bulu legi ga kuyelana ni lisima la kuhlamba khwatsi ya mandla ita ramba vashku meneti nyabawulo yanga va kunene a nikwa a lisima heu mfumo watu ga Msambiki kwara kuti ngetela ka ta uchayelo zwiri utomeka ni leswi a mitiro ya ku isele ta zwa uchenji lege Rakeli awula wula he mamano wa muti lwe yanga ayo chetela yini ayo chetela tunguka yena lomu ka xinamelo basi a chetela muyana anga fukange ayo chetela muyana ya chela sabawo atota sabawo ambeta sabawo anga zanga ati kuchuta aneka hin kuvete ibhuluku leganga kithemba swaitu kwa famba igona muchadweni alika kona hanya swaitu aizweni Raquel oitora 39 minutos 50

yale ipini ya mchado munyikwa kuhami spinda alikula kumutsembana ngashikofi are nani ngayo viva ku alakanyalana kwa nga muhanya hili ranzu nga ngwini kuzwanana tsembana ipini ya mchado njenge wahu kupalusha ku mispinda galba mugaku gagisha 8 horas 47 minutos já Moçambique. Basta, a fama na vatua. Na unga recalo, muita sala, nima na color hichitonga. Quanta hoje já não entremos lá, RM. 42 segundos. Nha muka kuta kufumela kushkela 33 graus centígrados. Lumo drupen ganyamban. Mungu wachingalangala usangulako. El Nino logo avo shitiva tava ndi chihala ngufu basopane tione leno la kutsama na mhini mate kusuhane na munwa kukwandi kuzwatora he tsama ndi chingotswana kuti ndi chibotora na chamate timela nji bas wa ndi kunzwatora he kula kunwa mate makati otala bas kasi ku la nkulu nokunga home na kuse ezwe hitotsha intamu kwa lakachi mumulechi anyuku wa jomba

0: Mitsikari Miranda mabunda mitsikari muingiseti wa Gaza ridzito kwa mwahimana kuti nzala dzati nene kheyo Gaza. Inyambani kona himi amukela kuti nzala dzati nene kochani Gaza Miranda mabunda. Inyambani kona. Ibongile. Inyambani kona lisani utomi ukona ichi hidaya kongulo lisani kambe hina chani mbimu ya dona. Akhenu inyambani se hina oyo murambi wa watu itati Samuel Mateus enenga ekungundisa kukuhumulani. Ngotona hina khata mabula ya twenyasa.
1: Mahungu ni timhaka sishushwa habanza. Mahungu ni timhaka sishushwa habanza ngomadota ni masungulukati. Ni masungulukati. Mahungu ni timhaka sishushwa habanza.
0: Misikari mwengi saitu wa chitichi cha nyambani ni Gaza. Hoyo kama bula ya tuwezi kula nyasi na wahichibula. Kasi nguli tsikudiwa daba gundi isidi nga kulungelo wa ngumvulu. Hino wahichibula sana tatingi, hikombi sana tatingi. Kota ku isamasoni nchima wawe hambini tsikudiwa daba gundi isi. Miranda Mabunda, Mitsikari. Gaza mgadi michi himana. Gaza halosa mitsikari. Gaza hingadi kumwe kumitsikari.

0: Mira, nada más buenas, este es mi cigarro. Ai, Bel Maken, também na carta em Colossa, Tati Samuel Mateus. Tati Samuel, me cicare o rojo, como não quadro.
1: Na outra sangula, cuniga cubonga, cuvungu, a caste de China, tchau, acha, chara do Moçambique, carta de pinga, vita nyama casuita cumecala, casse ula ula et macata o gunzi, sim.
0: Ribongile tate Samuel kasiku hina khata mabuli athu mukulingisele kutyani tsiku danu lavagundisi
1: E catagambi, riachosangula, cubunica, cubonga, nguvo, nuculosa, lavagunzi, se voa, columutuquina ganhambanta, veja, blugum, tuquina ganhambanta, Nicola canhanguvunguvo, nena, leitinga maioa, José Pascoal Zandamela, lei com gaienangave, primeiro secretário-geral da ONP, inga fundado em 1980. Então, o mundo lei, nena lei, inga fambisa tingle, tatin ingu vo, tago avagunzi, sova kumakutira, avagunzi, sova kumaku, hengeleta, hambukuveka, ajukali rádio, nilis, vosso nega da curva, kumajukona, kasuku, vatira, kunen. E lokunzia, kashu, tisse jawena, se troja com ena, a. Wetlei ya 12 ya kwasi ya outubro e weti aba vagundi se vo que talvez hambi ni la vatela kulumka ka jokola vanga kulungela akutsaka ka siku liga 12 de outubro kunga siku ga vagundzisi então zwinyingi zwimahekela xo sangula ku lika depositariwa coroa de flores le Palácio dos Heróis ka siku ku alakanyiwa tinhenha tinyingi tava gunzisi lava n'wani tava xika nga hi nawu hambi ni va tin'wani tinhenha leti ti nga ti tirhaku kasi ku a tiku ka hina yi kuma a ku chukwatisa entao mintirho leyi nga mahiwa yi nga lunghiseliwa hi vagunzisi kasi ku yi fambisa a lomu ka yini lomu ka hweti ya byeni vusiku gabye gadosi ti outubro
0: Kutona tata Samuel hi u bobatile ha wa ngo ONP hi ku ntlawa wa vagundisi kambe vaho va vagundisa va kumbe tumela ku bela ka ntlawa wa vatipatani nano ka ONP incanci ingave canci vangelo cyo vagundisi van'wana va sile ku tibeta ka ntlawa wa ONP
1: A ku va kona va kala ku ti nghenisa lomu ka ntlawa wa ONP a ndzi nge vuli ku ina o a ndzi nge vuli ku a hihi mas de facto loyi a nga mugundzisi i wa fanekele ku yenhla na hi kona ka wini lowu wagundzi wa kosa wa ONP porque hi laha mugundzisi ni mugundzisi a ta nga kuma ku nghena afinal de conta a matirhela ya mina a swikarato bya mina a swirhurhumbanyana bya mina ndzi ta swi veka ka mani ke porque swi kona swinyingi ni swin'wanyana ni swin'wana swin'wanyana a munhu swi n'wi tsandzhaku ku a swi kota yexe entao loko va hi kona vagundzisi lava va ku nghena pa a va vhumele ku ti nghena ka nhlawani wa ONP mina ndzo va khongotela ku nghena loko hi mugundzisi vhumela u ti pasa ka nhlawani wa ONP kuriki ku wena u ta kuma a ku hanya a matirhelo lamanene laha ka edukasiyo ya wena
0: Miranda, hone chotis. Hakumana.
1: Zibongile ku zwa chutisi lecho i ta hlamulisile swa ku nga linyana hina vanhu le misaveni yonke loko a nkama wo karhi wu hundza a swivhesi ni matshamelo ya kona hina vana kama macica manje tawule swa ku nga yena a xihloniphi lexi nga kona tolo xi nga hlonipha ngopfu mugondzisi a tolo hambi nyamuka po xi nga maileswi ma xa hi kona ku pulika mugundzisi wa ha simama ni ku yini ni ku akisa tiko ka hina so talvhesion mi nga hambanahambana hi man'wani matshamela hi man'wani mamahela hi xigeri xa ku n'wena loko a nguva yi cinca swi kona swin'wana swin'wanyana swi kombisa ku n'wena a va nonao va cinca maxe sempe ni mugundzisi ndzi nga vula ku n'wena wa hloniphiwa akwi lomu ntweni wakwe ni lomu nilomu tikweni ka yena
0: hi chibobata ngoti hlonipho tata Samuel ha wona mwasikolwani vanana vava va tibetisela ku ka sidahadaha timahaka sikungundisi athava ngondisa thava lunu wakwe athava nwanana kamaonela wena u chichi vona kale ni nyasi kuni kufana kati makati ya kale vati thava vathu va gondisi vati thava va lunu kumbe iti nwanana ngati faina ku shonipa ngondisi
1: ya akale mina ntawulisa leswi hambi tolo ni nyamuhla o kale ni masiku ya nyamuhla a swi hloniphi sempe byi kona soki bya hambana mahloniphela leya ya tolo ni mahloniphela ya nyamuhla i de facto bya ku nganyani a mugondzisi wa chava n'wana na laha lomu xikolweni hi makeni ya ku tadivhexi hi swin'wana ni swin'wanyana hi makomportamente man'wana ni man'wanyana o ndzi nga vulisa leswi ku tadivhexi podi dzuka swi maheka maxe a hi xihena xa ku mugondzisi a chava n'wana na purike loko khosimloko mugondzisi a chava n'wanana a swi fexi hin'wana lexi a nga ta swi twa ku yile enxikolweni ni mugondzisi a nga ta swi twa kun'wana ndzi yela enxikolweni ndzi yela yini entirhweni xigee xelero mina ndza sima vandzula ku nghena a xi hlonipho lexi xa tolo xa hambana ni xa nyamuhla maxi xona xi kona va ha hloniphiwaka va vagondzisi nyamuhla
0: hutana miranda mabunda

0: Lá os nzinga wisa kungalinyani lisini maxi sempre mugondzisi ifanekele hi ku landzisa a ntirho wakwe zva karata a zvi karata hambi hina vatola hi xigeca kungani zvo nandziha a ku tirha hihi eki mugondzisi tenkiki a ti hita kasi ku a ntirho wa ku famba hilaha wu lavekaka kona loko a nga swi mahileswo Então, deixa eu chegar lá com o Chico, eu não quero chegar com o Chino. Nem tico, nem guanão, eu tenho que estar com uma cruca. Por causa do tico, que está cruca. Chega, já com o gonze cena, gonze saco. Aí, que eu tenho que ir lá, tá? Tenho que começar com o Chino, a vana, com uma cruca, não tico ele.
1: Tata Samuel, gente, eu não acabei mais se conhece, eu tenho uma nota, um aproveitamento da banana. Mangwani, vai home, vai macatsaquice. Vale te falar nessa angucale, vou na matin ma aproveitamento, matin ma nota ya manene ngukua. Kutini kundindo anzeve ka nwanana. Kambe nyasi waditsi ku nwanana chindindo anzeve chikolwana tutuma aya mangala mtini. Kambe anina nani kota mami nitsumela na ine ya bongela ni ya patisana ni ngundisi. Kota ukugondisi ukukuhumulana ungagondisa nkamo le kuti la ungatingati kutumelwa kundinda nzeve nwanana utorisa kuchanti mhakatiya inati tamahaka siku nwanana asimani tsovelwa unene chikolwana
0: Ya, ndzi vulisi leswiku a xikhati ni xikhati xi na ni nguva ya xona entawu a xikhati xa tona a swi vheze xi mugondzisa wa tshika u khwatse o kokayana ndleve ya n'wana na kasi ku yini kasi ku mugondzisa leswi a swi lavaka makunu nyamukha xikhati xi cincile hi xin'wanyana no ndhaku hi hasi mamani leswi swa tona for example ku mina nyamukha ndziga amatsawu amanzi kupo ndziga mathapa mungwani ndziga zvin'wana ni zvin'wana ni zvin'wanyana kumbe swilo swa ku nga niyana amagonzi lawa ya tolo ma hambana ni lawa ya nyamuntlha xigeha xa ku yini xigeha xa kona a swa ha vhumetiswi kumugondzisi podi a wulawula hi ntamu a tlhela koka tindleve n'wanana van'wana sweswo va nga tlhela chava ku mugondzisi loyi ka xichini a tolo a xi vhexe byo wa maheka ku nga ni n'wananga Oh, Mugonzan, aluno, wena tem como mahalejo, para tu mais chefe. A wana de tu como cortar tem que eu como mungote. Oh, chava já, mas se corre lá.
1: Campeonas mamanin.
2: Samuel, a tu nha nova professora sala na ti, ambe ku higuaya ti higuaya, cambe hiti pisi sa kundi sena ku amangala ti, nini katona me handu ti tele na kunita gondo, iti tsuka la kupenda kamati kuya nyas. Nguma onelo ano kuchicha ku kati tele na kunima tendere, lo kamaka ya kubume sa makaya ku kugoya vana na chikolwan. Iya senga la kati tele na kuniku chicha kata magundi sele lo kata magundi lo kunyas ya mwana aluna ku kaset moita va klasi. Ama ha ensino secundario kama kade ni sikara tu keno kaku lera kaku gonda ne timu antindima. Inchan chafana kwa hechima hakuwa hechicha makaya.
0: Ya para kwa hikuwa kuchicha ama kaleyo. Kumu gonzi sempre yena asangula hekuti nika chikadisha kula kukuma kungani. Chini nzi ya kunzatira chukulini. Lishongani kula kumu gonzi se ave ni plano yakwe. Laka plano yakwe kwa shuto kumizita zitautisa nditamayisa kwini mametodi lawa loko u swi vona ku nga na a metodi leyi a yi nga ta ndzi chukwata wa swi kota ku cinca entao na hambi ko tolo mo hi kona mametodi manxi lawa swi ma nga tisa swona laya tolo mametodi ku u khwata vhixi mugondzi se u khwatsa u kulumeta n'wanana a ku famba cikweni ya gondza makunu nada a va nga mi kulumeti mametodi ya kona ma karhi matisiwa swibyona nyamuntlha Nyamukha ama method take na na u helandzisa kungani heta mayisa ku yini ku pleka achikati china ningu a zwizwina ninguva ya zwona entao no nda ku manzi ku ha nyamukha tirisa ma method la nyamukha pleka tambe ta ona hiti data ta kona ta vana lava tolo va hamba na ndlela va nyamukha anti wana u ni sezano ja lumu chikoleni Até o tanto de jogo não o papai vai lá com uma na água, a bloca em 5 anos, daqui a 10 colinas, mas com atolo. Às vezes já vai na manhã, vou enganar de colina, não vai numa 10, não vai numa 11 anos, já nha muncha rititile, as coreles. Portanto, nima gonze lá com a nua não. Tem que com malanza, leve de catecha nha muca, tinha churro.
1: Mina na mabunda hinga sikota kunengela tinomboro ka vaingi siti ka siku ni vona va sengela ka ndima yi wa twenyas akhenwe ngembane hini 826 93 86 39
3: 9 8 6 93 86 39 9
1: Botona hina simama ni mabulu tata Samuel he bo bata ngwa ku kuchincha ka tinguva nyasi nyama nyanova kambe ku ha gara ku chincha tinguva yatuka hiona kuchincha ka mabuku kambe vanana dilembe di vagonda ngudia kuta vanwane bata ku tapeka ni mwandi buku adutinga mahaka siku mwana na tsumelela msana kusina kufana ni vale vangathangela masoni ngukwa athu dilembe malembe msana higondile ngomabuku mamwana dilembe di kuta humela mabuku mamwana tamahaka siku vana ni bona vasitsimbili ngunzilene.
0: Yeah, leyo pude hilisini. Mas sempre mugonzisi como yena ina nintingela ni matshamela yakwa ata gonzisa ku yini vanana ka suku hambela ka buku ligia então ita mesa ku yini ka suku avanana vakota ku akuvako akuvako.
1: Hina yamukela mwingi seti akhelwe ngembane mwingi seti halo samitsikara. Mitsikari hi bula ni mani?
4: Bula ni tate xitodi la keni maringu.
1: Tata ku xitodi mawonele ya wena kumbe xiwotiso ka tate Samuel.
4: Ya ndzi va lava ku hlamula murhambi wa wena lava sei va ku nga lo yena a na ko xikhati xixile hakunene xikhati xixile maxi yena xikhati ya nga ha gondzisa a koka tindleve o iwaba vangani va tsale va nga tshuka va ya va ya mi holovisa leswi ma ndzi vula ku leswi a comportamento ya vana ya hina va home ya landzelelwa hi vanana futhi no swi justifica nada ku n'wana na biwa xikolweni a ta ta vula wena ka mani wena mamani ka ni wa papa u suka wa xikolweni no fika ben a kali hi wa kotwa tindlela hi van'wana vanhu vo ka nga vatiku ka ka sawu hi wa hi kona ro ka u kiwa hi vanhu kwa ke leswi loko u ka u ka n'wana na wa munhu wa tlhota ta ku kiwa hi n'wini wa kona wa enwero grave ma ku hina va home. Por isso, já lá estrada para cá, lá na Navarra. Já, beleza, tchau.
1: E bom que ele está com custódio, Maringula. Tata Samuel, repita, está com custódio. Tingele, lá, cachi, uti, sutile, achacu. Jijani, reto, vavele, que hitsu, lá, chocolate, logo, mana, nani, pequile. Ah, nem como, nele, aqui, ali. Nyasi vanana vakulungunzile nene vadzumba vadini vamwana vati massive gevenga kukuha kuhambi achindindwanze vahanzi ani muveleke na tsulani yakwata na henga ni tsulani yakombe mugondisi ni aholovisa se ena asimama achi ngutiti mihauka siku vana vatsumela vayamusana komboni maonele mawana
0: a man'wana maonela sempre ku pfuna mugondzisi i na ni tipulani ni matshamela ya ku kasi ku van'wana lweyi a swa tiva tekaka ku yini leswi a nga wula a muyingiseti wa hina mino ndzi swi hanyile de facto a swi vezi xitolo hina loko hi gondzisa a swi vezi wo tshika kokana nhlele n'wanana a wu celile kutani u mayi kwatsi leswi a ta ku mamani kutani papayi na yenawo a wa nga ti a ta laka professor ke professor hinkwalo nga ma xikhati xa kona lexo xi wi wa lavisisa swi wa mayisa ku swimayisiswa byelero kasi nyamuntlha swi cincile no ndhaku professor ndzi nga laha ndzi ku ngani e now teyike hi tlhela kwatsi swa mahi nga goxa swona tolo e ahi sempre munhu ni munhu hi tentela ku yini ha tentela ku famba para makhweni enta byeleswi hi nawu vatswali ni vavonileli vavanana nga hi timaha ngopfu hi vhunetela vagondzisi a ku avanana va hina loko va xikweni va swi twa ku nga ni cini va chiyela ku xikweni
3: Sandra Masango hina kombela ku hi hamukela yingiseti wa hi lavetela ku khendo gaza yingiseti ku mpfhukani hi yalosa mitshikari a swi cimukile yingiseti watho
1: kutona Miranda Mabunda hi dziko mpfuni xiwotiso keyo
3: atho tshiwutiso tshihina vala kuwa hi tshiyela tati Samuel tshiyelana ni mhaka yi humelela ka matshiku ya nyasi nyana va vanana va tigonda loko ti dihu tete ngambe tsimbela kwate a repela dilembe ti tako a pinda kambe ka matshiku ya hoka wona ka malembe ya hoka ka wona ngwa votshe vanana va pasaku ti dona ku passage automatic nguma onelo tati Samuel mhaka ya yini lesima mhaka yangu yi ta ku kasi yi ciwisa nhluku hi huyi yemelaka ka tidavida ta gondo mo leti koni ka tika Mozambique kambe na usi ni nga hlamula hina yamukela mindzeto ya ku mpfukani yalo se yingiseti ku mpfukani mitshikari
4: xakani u loka na Fernando kumbe Masinga
3: hina tati Fernando ngo hi mavonelo ya wena mayelana ni tibulo leti nyasi
4: ntibyeko nikwakubala tichoki
3: hina wa mombala loyi dimi tati hina ku umana
4: Hello.
3: Hi tinguwa hi maonelo ya wena nguwu na nsengelo wa wena ka tibulo leti ta nyasi
4: ya a xengelo wa mina ka vanana va hi leswaku a tshama loyi nga gondza hi wona hina a ku nga hina swilo swa ku karhata ngopfu lexi hluphaka sweswi hi leswaku un'wana mun'wana a le ndzatira ka ku tiva ka yena wa mukuma n'wanuna wa sexta kinta kala sed ma nga ngikoti ni ku tsala yoti kakuma xi pasisiku yini ku za a chikele niya ngikwandike ni xitembu atrasi a ga kumeka munhu hi tirhisa ra klasi xa wa xitoko mahadi tatu hi laha swilo swi nga voneka ko sweswi loko u lwa ku bandza ka muzama ku munhu ti muxitiwo ra le bongo u ti kha u kuma timhaka na yena hini xi magoisa ma ukhau mahayeni wo chava hi ntambu va mi tika ku o hi ta swi vona kwale phambeni na yena na xa voneka swilo
3: ngotana hi bongile ngo sengela tati mitshikarini
4: khani mama
1: Miranda, hini mwengi sita kenu ngembani? Mwengi sita kupukani halosa mitsikari?
5: Mwengi sita kupukani halosa mitsikari?
4: Aho peleno.
1: Mitsikari hibula ni mani?
4: Bula na bama he, mirenu kampande.
1: Ucha ni kapande tata chuti maawonele ya wena?
5: Kapande tata chuti maawonele ya wena.
4: Mina nzole wakutiyo alika mbavalwe akungalo. Aku chicha loku wenge kuchichile machamela ya zigonzo. Mina a ndzi voni swi ve laha ka chichela ka ginele hi ku yini a n'wanana o suka laha mutini hi dyendzeko yo mu tsala mina ya xikolweni a fuya swikamba leswi zo u nga ku ola kuma muchayi wa tizinyola loko u ku wa mukawuka laha kaya laha Moholova.
5: Moholova.
4: Masi aya le ka papa iwa ku le xikoleni le wa respect. A wona yini mugondzi silo?
5: A wona yini mugondzi?
4: Anga zikoti ku muedukara ku famba tsema zikamba, famba senya misisi. Kwa tile zinda gondzi ta zona tolo, hiko ku chicha ka nguva lo.
5: Zona tolo, hiko ku chicha ka nguva lo.
4: Ndiwa kombela nziha kunga lo a hlamulo lowo zwi swika kwala ka ku chija ka nguva ke
1: Gotona tata hi bongile hina siya ka simurambiwa wa thwala hlamula choti so cha mwingi se tala vha zwato ka siya titi humela uchikolwana nge yasungu ku ha ku chija ka tinguva ke
0: Mhm izibongile aka vhengi seti vha hina lava va va bula kuna hina xungetana hiku yini hiku lava awu aki gaginene lomo mutikuni ganyi i de facto atolo ninya muka sasama ntsula ku zvahambana tizvika kati gonsa zvona tolo zvahamba zvika kati gonsa zvanya muka nyamuka lezvi amugonzisi akutolo kuwanga mai zvakwa mugonzisi ni papai kutani mutswalo wa n'wanana a nga hlengile xikolweni a wa hlengela mazizha nyamuka i hlenge ti nga hlengela ngopfu ti nge nenawu papayi kutani mamani nenawu a swi tiva ku nga ni kasa n'wana wa mina a suka laha kaya ka mina a ya xikolweni na ma hisile ku yini ke a wu lele papayi mungu wa le ka pande mhakeni ya swikamba tali vhexi ni man'wanyana ni man'wanyana mahanyelo ya vanhu hina lomu swikolweni entawu leswo prosora hi ku yena wo kala a nga swi woni wo kala a nga swi kawuki wa swi kawuka masiku lava ku na hina wo vatswali hina wo vavanana hi vhunetela vana va hina kasi ku va kuma a mahanyela manene va kuma magondzela manene entawu kuna ni mhaka leyo kuyena olya a mugonzi a papayi kutani mamana a nga ya nyikela a n'wana xikolweni anti amurindzela hi loko gimbela lera kula ku sempe nati vakun'wana i gonisisa ku yini wa chela wa chikela i pasisa ku i mayisa ku ni tiya tiprova takwe jani hi swova kun'wana mugondzisi ni papayi kutani vaholelo va vanana va hlengela ka siku yini ka siku un'wana loyi a kuma a wutomi ginene
1: kotana hi bongile mira na mabunda u ti ni ciwotisa
3: ni ti navela ka siku wa ni pfa kha na tati Samuel mayelano ni mhaka yiya ya ku cinca ku wa ku ta ku cona eka matshikwanana nyanova hi ti bela xikolwani hi gona dilembe dotsi ti dihutiya ti sitsimbile ku kwato ti repwela dilembe ti ta ku ta tshumela ku phinda klasi yo ya yin'weyo kambe ka matshikwanano ka malembe wa ti nga nga dihu kambe hi pasa hotsetho u pasa xautomatika kambe hi cila kuma hamtsetsola ti telana ku ni mihandu ya ta gondo ya kona nguti ya ti ku hatshi namela kuwa hi pfa khana ya ku mayelano ni mhaka yena kota mugundisi nguva ka siyanga mayenaka ka nguva yileya ya ku pasa ku tshumela ku repwela ni nguva yi ya ka siyanga kunene ya ku pasa hotsetho hambiloko si cilicilo
0: ntao ndzi bungile a ndzi nga ta wola ku leswa tolo hi swiva swi nga hi swinene ngopfu leswa nyamuntlha swa sala kutsongwana ni leswa tolo ni leswa nyamuntlha mina ndzi ta wola ku ngani hi lwa ni ku yini ni ku hi aka a tiku ka hina hi aka wu hluki ka tiku ka hina a passage automatica a hi xigeyi xa ku talivhexi kuta kun'wanana a pasa hambiloko a nga tivi nchumu a hihi é preciso que o mugondzisi a lwa ni n'wana luya anti a kota leswi swi nga programariwa laha ka klasi leyi kokarhi kasi loko a hundzi loko a swi kotile wa swi kota ku famba i tipuxa a hi obligatory ku nga yini tenki ku xiphaphapha a pasa a hihi intao é preciso que neno mugondzisi lexi a papayi wa kona kutani mani wa kona a swi wona ku n'wana wa mina cini a chimaka lexikulweni wa swi kota ku chikela kambelala xikweni ta kweni mina n'wana wa mina a ku lera a ku tsala swa hampala mina ndzi wa kombela ku a xivexa n'wana loyi a simamalaka kalasi leyi ya nga yenaku a va gundzisi a va nge ali ka leswo nono va lomuka ku ngani vuvona ku a n'wanana ti nyika a pasa hi ku na a karhi na tiva
1: kutana hina simama hi cikumbukisa tinomboro ta kona 86938639 miranda u nga ni ncin'wana xiwotiso
3: 87005133 hi nomboro hi yi thumisa ukheno gaza ku hi amukela yingisets tati samuel ka matshikwanano ngoko haka ku hluka ka ximanjhemanje ngoko haka sika ku hluka ka telana ku ni mathekinolojiya ku nga tindima ta ti ngasa ku ninguti ya ti ta ku na ti ciluzeka kati tiyelanaku ni magondziselelo ya nyasi hawa vanana va thumisa ku mafoni ka ku wava maha mithumu seleto se vanika ku vagondzisi xikolwani nyanova loko pfula cikuruma ku wa maha 10% a ciku ninga ku mahaka trabalho investigative u timahangosi ungawona kambe nyasi wo ningela proeka telefoni yi kumahela toseti wa xikolwani hi nguma unela ya wena kota ngondzisi ti u tindzela ti ya mugondzisa ku wa tithumisa ka ku wa cica mhaka yiya ya ta magondziselelo ya nyhansi ku wa mawuyelela ka tileta nyhana va kuwa ku gondwa ni thwa pasa ngoku wa ntshungu wa ku dziwa ku maha seleleto swo karhi sininga ku vagondzisi xikolwani
0: ti kona tindlela ta ku mugondzisi tenki a ti tirhisa a ti lulamisa kasi ku a n'wana na de facto a tiva ku nga ni lexi ndzili xigondzaku cini ke swi swa mathekinolojiya a hi ku talivhexi swi nga thekinolojiya basi a n'wana wa yi tiva ku yi tirhisa yini teki ku mugondzisa a mu kombisela ku ngani teki kumayisa ku ini u fambisa ku ini kasi ku kuma yini leswi wona u swi lavaka lomu ka mathekinolojiya lomu ka mathekinolojiya lawa loko mugondzisa nga ha na ma-metdush ni ma-strategias ya ku a ma tirhisa kasi ku n'wanana a swi kota ku gondza a nga ta swi kota ku mama a swi wutisi kutani matepesi lawa yani va swixigexa ku ri na ni mathekinolojiya kutani telefoni kutani yini talivhexi telefoni letiya a to swakani ha tona basi kuma talivhexa a wonatela swin'wana swa to swi wonetela maxi
1: leswiaexikoleniuna hini valela hi la ku yamukela yingiseti ken muyingiseti mi tshikari
6: ifikane
1: mi tshikari hi bula ni mani
6: mamo
1: hi bula ni mani tati
6: bula ni tati Alfred Thayele Marimbula mudema district ya Homwini
1: vutana tati Alfred maonele ya wena
6: a ni lava ku nga wutisa ye baba lweyi a nga walawa ziko loya ativa ku himani hina vakale nela vativa ku hizwe akuma hati konta lava se hambi ku hi decima segunda anona kalasi ese loko u ku 360 wa makasa zezi 30 wa mabotelo lomu mangane i la ku tiva kuma hi muchini hi hloko yakwe a nga swi tivi akuma hati konta leto a tirhisa muchini bya mina ndzi nga gondza kale ndzi ku byela band hi gondza hambiloko ndzi mulititikari hi tresa ligarisu hambi hinkwandzwa maha hi wu tiviga nhloko ya mina bya a ndzi wu tisa ku loya tivaku hi mani hi lava kale na ni lava leswi ndzi mbeyatile
1: kotona hi bongile tata hi ku na ve lo yingisetiunene tata Samuel
0: mina ndzi nga ta nyika a resposa ya ku lweyi a tiva ku ngopfu hi lowu wa tolo ku hundza ka lowu wa nyamuhla lweyi wa tolo ni lowu wa nyamuhla vohle va tiva so ke a mativelo ya vona ma hambana purki leswi va kata va swi gondza swa tolo a hi swi vona thelevhixini lava nyamuhla va swi gondzaka swi kona swa nyamuhla ta ku na ni mametodo swi vagondzisi va ma tirhisaka kasi kun'wanana a swi va chikela ka leswi va nga swi hlawurisa swona papayi lweyi a nga rolele ka manyiki de facto hi ku hi cukisa vasi ku ri ku ha lweyi va tivaka laha hi laha va tolo mina ndzi kaneti manje ni lava nyamuhla ni wanavo va tiva a nge swi koti ku teka mathekinolojiya kutani makomputadori a ma tirhisa na a nga tivi ahihi so okye leswi a nga gondzisa swona tolo swa hambana swi va gondzisiwa nyamuhla
1: hi na swimama ni xiwotiso xa Miranda Mabunda ku gonda ngo tifoni ngoto na timahawu kasi ku vanana va swidzi ku maha tikonta ngo musungu wa kuti a nga tihomba tona tatiwa ku fana ngoni ya hun'wini
0: ya ndzi nga hulisa leswa ku nga li nyana talivhexo poti swi maha ku van'wana va nga yi na yi longweni i calculumental hi mhakeni ya ku yini a ku tirhisa sempre telefoni masuku yi tirhisa e telefoni ku swa a yi digitarela a swa a kuma a hlamulo wa lesini to significake ya n'wana gaya wa tiva
1: kambe tati Samuel a ni mahele ngo foni a ya hoka xikolwani n'wanana a rhumela ku ya kwadro a ya mahakorisawu ya TPC ina ngondisi ana wa tumela ka siku a ku pera ti nga balwa ka dikadere no a tiveka ka kwadro yi tikonta a sa ti maha puni ku kwa kale yi ti ruma ngondisi a tibala tikonta a ku ta ti tshimbila u ya maha u siya dikadere no na wena
0: hambi ni nyamuka swa maha wa kama so ke leswi yi kambaa swona mina ta sima manzi vula swakona leswi yi nga gondzisa swona tolo rambani swi gondzisaka swa nyamuhla ni nyamuhla va gondzisa va rhumela mintirho kasi ku avanana va famba va mali hinkwato hambi matepisi hambi man'wana maexercisi yo karhi wa famba leyikwato a ya maha nanga hi na telefoni okay famba ya maha konte kwihi a maha va maha vanana leswi maxexi vexi lavakaka va nga swi koti o va nga ta maha va ta tlhela hambi kotola hi ku thelevhixini votlhe vana na voka ri vo pasa votlhe
1: utona Miranda Mabunda
3: akhano xaicai hi se wa ni yingiseti ntsana ku na va la ku dziva ka tati Samuel u ka matshikwanano wa tshukodi mana lituru madidini ma 50 60alunuxi i ncani xi ya nghondisi wa nyasi a fanele ku wa maha kwa wa kumbe u tlhariwa a fanele ku wa u dzivisa ku a kota ku wa a wonelela votshe vana na vava a swi kota ka si ku a gondzisa votshe vana na vava ka lisela ladimwedu
0: a ta ndzi bongile hi sweswo ndzi nga wula ku nga linyano a nguva ni nguva yi na ni zwili swa yona a tolo a xi vhezi xi mugondzisi a wa heni vana lava nga va kota ku ngani a ku va hlaya a ku lumuka turuma ya mina i vana va nga ndzi nga nawo a tlhela a tiva ku gonisa vanana a mu tiva hi vito gakwe gonkle ta n'wana nao a swi tiva kona i mugondzisi ka si wa ndzi tiva makuni nyamuhla hi xigecha ku ngani a swilo swa cinca a mugondzisi na ni turuma ya vana na va vanyingi ngopfu maxi a nga tsiki ku gondzisa tenki ku ave ni maestrategias ma nga mametodos yo karhi kasi ku tiva ku leswi vanhu va nga tala leswi se ke ndzi mayisa kuyini vanhu va mina va nga tala mi nga sala ta mayisa ku yini mina poto ka dividela hi mintlawa ntlawa nga na ku tinga ti-groupu akuma kungane himani luyanga pambeni talivheje ka group liyo in kasi ku azvheseshe atirisana nevangana potika the easter tenziura potika tavheje kuyimwana maestrategia amatoma tirisa mugonzesa kasi kota kuini akugonzesa vonhle vana navaturuma yeliyani yingakosa yingaturuma numerosa puriki nyamuka aingataula kune chikola chimwe uzvikola zvimbiri zvinyingi zvikola zvinani vana votala nguva nondaku chikola chikoni nadongo mwana ndziona tlela ahini
1: utaona kambe xitiona ka matshiku ya nyasi vavangi vo nambe vato vavangi kambe van'wana nguva vaya ku va ya tibalisa kasi ku gonda ku va va mahava gondisi kambe va ya nhuntumu va ka yin'we ku tidunda ku mahava gondisi ina ti tingamaha kasi kun'wana na si manudziwa wunene nguku wa intu a yaniwa kwala mthumu lweyi a tsule nguku tidunda ku gondisa vanana
0: ya a xivutisi lexo xichokhwa xo zi katsela ku xihlamula majalisini hi leyi ya ku loko munhu a ku mina ndzi la ku mali xo in eki lomu ka mbilu yakwe lomu ka miehleketo yakwe wa swi tiva ku ndzi la ku mali lexo in tamayisa ku in entao pala mina a te mina ndzi wo va tsakela ngopfu vana lava ku rimbe mina loko ndzi kula ndzi wo la ku maha mugondzisi ma swi tingi ku tilongisela tiko swi tiva ku nga ni mugondzisi cini ya ku a tirha le ntirhweni tiko twa ku mugondzisi cini lalo lomu tikweni entao hi yena ku nga xipelo kutani xibuku xa yini xa wuhluki ga hina lomisaveni entao lweyi a nga linyana a mina ndzi wa rhandza ku mandziku ndzi we mugondzisi a ti longiseli mexo a xo sangula a mahanyelo ya wena yi nga komportamento ya wena yi ve yaliyasi idepos u nga wuli ku ndzi la kuma mugondzisi hi ku navela manyani ntsee u nga ha vula ku ndzi kuma gonzisi kuma manavela manyani ntsena maxi u tihita ka siku gonzisi ka wona yi ve galisini
1: Miranda
3: hini 17:47 minuti Sandra Masango hayi navela ku ikhumbukisa yingiseti wa tinomboro yengo uyitumisa Kenu Gaza 87 00 51 333 ku va habulisana ni nato tati Samuel ka vagondzisi va nyasi a wu se u maneka u de ku humulani wu si kotile ka sina kunene ku wa u thumisana ni vanana ku za ku hoka le siku diya ka se mfumo u nga ku tumetisa ku wa u hoka ntini u humula ka vagondzisi va nyasi ti huti ya u navela ku wa u va gondzisa kumbe u va duleta kota u tlhari u nga wa u thumisa we ka ku wa u si kota ka se ku wa u heta malembe u tshiya u nga si kota ku heta na u xithumisana ni vanana
0: ya a xalisima nguvu ndzi nga ta vula ku nga ni hi lei xa ku nga ni mayisa ku yini ma xa xa lisima ngopfu kasi ku wena u kota ku weta ndzima ya wena a swo sangula thank you u ve ni kompromiso ya ku mina leswi ndzi la ku tele swo in a ti ndzi weta ndzima loko wo dzoku ndzi a teka xikomu ndzi ya masin'wini u nga u ya tikuletela byanyi u ya tikuletela ntsike u nga ta nga kuma nchumu entao vagondzisi kuloni va mina lava nga kona sweswi entao mina ndza va vhuna xinge xa kun'wana para ku u swa u chikela ku humuleni ku lava ku tihita u nga fatari u nga lovhi xikoleni u nga celi xikoleni u ve comportment ya ku a vanhu lava gondzisaka loko va wona wena va ku nga linga loko wa nga hi manyani nyamukha tavhexi nga yi nga swi kota yi ku fambelaka ku in entao thank you vagondzisi vanghana va mina lava va hi ku lomu masin'wini entao va tiva ku ve ni comportament ya ku va dzundzeka lomu misaveni
3: Sandra Masango na Sevala sana kwa hidi pititele na koni sikarata sava gondisi ati ya kasi kumaonelo wako mala no magondisa lula nyano vani ya nyasi kota tati Samuel anga wama ni ya kasi achi gondisi azaya hoka ka reforma kukuhumula hina vala kasi kwa useta hawa atilea inga wati nzela nga simbela nga tona nyano waka mbibu nga temu gondisi kwa hoka nyasi inchanchi chinga humelela chinga wacha kukumarikara ka utumwa wana kota mgondisi kwa hoka kambimu yunga kukunguma kasi ka reforma
0: ndzi bongile ngopfu zvinyingi zwi nga ndzi mahekela zwi nga ndzi humelela ngopfungopfu zwi ndzi marikaraku lomu kawutelega mina kusikela ndzi nga sangula ku tirha hi 1986 a ti ndza gama hi 2022 entao zwi nyingi ndzi nga zwi nga zwi humelela manji para ku zwandzi kota ku chikela lawo ku timisela ni ku hloniphana ni vangana ni ku hlonipha a vahombe wa wena ku nga varhangi la wena laha xikolweni entao swi leswi swa hombe ngopfu leswo a ku hlonipha varhangi ntsena u hlonipha kambe ni vangana wa wena u hlonipha vatswali ni vavonele va vanana u hlonipha tiko entao leswo yi teve ndlela ya hombe ngopfu ya ku swi kota ku u ta tirha anti u humesa a ntirho wa wena hi laha u dzundzekaka i majachali sima ngopfu ndzi nga xi siya mina lomu ka wu gonisele ka mina ndzi ta vulisa leswi hi 1994 sikile le ndzi kakani ndzi tirha kona ndzi tlelaka xikolo ngo kwala kanyaposa kulomusi la tika yinyambana entao xikolo lexiya ni ta vulisa ku nga ni loko ku wanga hi mina maja hi mina ndzoche xungeta ni van'wani hambi vakolega va mina ta eximazakile nga chi nga ve xi nga hi kona ciwa hi kona kota vito xikola dinyaposa manji ciwa ka xi tirhe laha kirexeni ku nga Santa Cruz mina ni vangana va hina hi hina hi nga xi susa hilahaya hi laha u tshama ka sikuwa a xikola dinyaposa xi kumeka na xi hi laha ka u tshama ka xona entao lexo ndzi vula ku nga ni xikombiso xa hombe ngopfu lexi ha mina ndzoxa ndzi ti dzundzisaka ngopfu ku nga ni epa ndzi siyele xo siya lomu ka ntirho wa mina kota pfusiwa eu ekifishi a xikola dinyaposa entao a xa vumbirhi kambe lexi lomu ka ku gondzisa va ku nga ni ku na leswaku swa bibelingi entao ndzi mahile mabuku ya xipele xa sangula anti ka xipele xa ntlhanu ni vumbirhi ku nga livo da primera ate setma class hi tlhela hi ma xihlamuselo magezi wa nga ni i gramatika entao leswo hi lirimi ya xitshwa wa karhi hi maka lomu nyambani hi suka ya maka vhilakulu hi suka ya maka yini hi suka ya maka cayicayi hambi ni ka maputsu entao leswi ndzi vona ku leswi swona swilo mina ndzi swi vona ku nga yena o lomu ka ku tirha ka mina pelomeno xi ndzi mahele xo karhi man'wani mabuku ya primera segunda tercera quarta quinta setima ya xitshwa ma gondzisiwaku lomu ma huma hi lomu ka wu tivi ka mina ndzi nga ma xungeta ni van'wani va ngana entao swilo swa hombe ngopfu leswi mina ndzi swi vona ku nga ndzi swi mahile a ndzeni ka wu gonisele ka mina kambe a kali ka kona va ku nga na service de education ku nga dressa digital ku wa hi ni marepa ku kuwa hi ni masetori a setori pedagogico setori administrativo xa mina ndzi nga osa ku nga ni hi mina ndzi nga ta tumbuluxisa a repartição de education geral do serviço de educação da cidade de Nyambana como monelelo wa repartição de educação geral zingola kunga ni pelisu de educação geral no manje ni kamina ni shuka ni shuma ni mashin zoni de lejo kana o dzima hile anzene ka kutira kamina
1: gutana hibongile tata Samuel mirada mabunda.
3: Hi bongile tati Samuel hi mani matimu ka setela na ku ni ndzilo nga tsimbelanga yona ya ta u gondisi hambi ni to tsitiya ka sihingo wa hi gonda mayelano ni ndzilo ya ta u gondisi ndzi na ku kombela matswi yo gutisa ka kuwa hi vhala ya mabulo ya toka mitshikari ya nyasi
0: entao ndzi bongile a xo gumesa ndzo nyika ku bonga ngopfu ka mihlelega vumbirhi ka radio mozambique xi chana xa la nyambana hikuxi hi vitanile kasi hi ta kumeka laha kasi ku wula xo karhi lexi hi nga xi wula na xi xinene xi sima ku nga na vanhu va nga sima va hanya ha xona o ndza bonga ku va xi khoma lexi hi nga xi wula a xi veze na xi xo khunguvangisa vanhu ha kombela rivalela porque olia sempre hi na vanhu na misaveni hi swi goyi maxi bya hombe ngopfu hi va kombela ku nga linyano a ma ndziki wa siku lexi n'wi cukumileku xi voneko xinene lexi a hi fambeni ha xona hi ta kota ku yini hi ta kota ku hluvukisa tiko ka hina. Ndzi vungile ante masiku man'wanyana lawa Radio Mozambique yi ta nga hi vitanaka mi kota bula hi man'wana mabulo vo tarde.
1: Kotona hi bongile tata Samuel Mateus Miranda Mabunda hi kahana nkama
3: tsuri nguva ya kuvonga ka hombeka vatshwengi seti va nga sengela ka mitumi ya toka ditamudia da nyasi va siya maonelo va siya swivutiso va siya selelo toka dibuludi ya nga wana duka ditamudia da nyasi khenu chaichai kumanikile Miranda Mabunda ni Frederick Mabunda
1: akheno enyambani kuti nani Sandra Masango ni Antonio Kumbani mitsikari
7: Mahungu ni timhaka sishushwa habanza. Mahungu ni timhaka sishushwa habanza ngomadota ni masungulukati. Mahungu ni timhaka sishushwa habanza.

0: 17 horas nem 25 minutos, banda kakana, hajini karate, kere ni loki ni tsula chigango cha mina, ni karate kuzumbochi ni shanisa, unihimetela, kasi inka ni tsuri tapana kuzumbochi shpeketero yujani. Si ali nana nga tsula nti ni kamina, nguko kuzumbochi ni shanisa, hambini kuni chada, usena ni chada, kama kuzumbochi ni peketera. Chilawe kwa siku hidi zumbile hagarika mimuaya, hizumba hichi peketela, na kuleka hivi nji shunipu, hivi ni kasi kuhona na ngutinzi la tatinele, singa kwa hizumba hichi vo peketela, na hivi lisana eto tibihile kaimbi muhila kumana FDD achi noma lala kene to seta nguchiziwa nguchikwembu uchini gela ubemba kumbi wa wena ubemba uto uisa hai nichizi unigwela kuloya kene wa wena ulo yuvekile hai kambe noma lala tamina kene chiziwa nguchizimu hini za seta ura 26 minutes wa wena ubemba uto ya haike wa wena ulo yuto ya hai EFDD.
1: Ewe na mama, yeah. Akufuka kashiko pishika mbubu ni

basi zuri chikene kobra jor no kombla kuni foni sanguroma wani kamninga phone line ngade nyarini hale mikiti nizamiri kufona tukati bwada mwasikadi alkini keni liga martan liga martan liga markan liga markan jay disi tipu kana kene chana mwendu ufona oko Jacob Bradrani gara ke nimma roma wana kai dani jenska nimma saka ko Bradur jana masa gutan an kana ko ya aso ko na man nanta ko taka to mena kunikela hala desmas ya squadra han bata ko wella kamara jo ko pala sikri signora mu wata bwana wana ku kuma lan ni chapter vish ma tone jadi poi sari mwada ushi disi bladi la vetla roma wana mule wodi tsadi kambeta duwa sa wosa ku tuma ku tuma jo vanga tara ku tuma jo bas roma wana I am a man.

0: Ay basi se ni dolopa hakuna ni bungili Luis Batista uchenjile gakapadesh lokuga kombela ku ay basi ni dolopa kota lisimuli ulileko hila kutahitambule basi selelo lumi gangeni itama ukoona leso nitsimatsima ya kuhunguta azukaratu leso jitisi wako hiko la ungana achaka agite lumu itama ukoona madota ni masangalakati hila ose machikeleko ka usikulegi ganyamunga madoda mina mina anzi ku se loko ingena muka mugachi he humile ka aka dziva misoko kunga brill he tangena muka mugachi anzi manzi ku ha leswi kutavika munghanzi koka badge loko kutani ndzi koka kumba kani hai zona kwatsinzi zvizvako lo ndzi ku mamanzi weno hinga zamangena ku kwa leso ra ku ikahisa ku hakune ikahisa kasi a hilo muchira mini. Ali di hiko kuchichacha loka matsamela tinguva gipelele ba message hoy hoy
1: gipelele ba masinge gipelele wokhwa yengisete va randi musambiki ni vangano baba valuishi mamane Maria Suzana na mamane Luisa Nicolao
0: hizwana
1: anzi wa hangalakele kutsongwane le vanga kukuna ni zwokare sinze ihlongo lesa sinze ihlongo lesa tikhanze rivakela kukuna ni tiro la randi musambiki mashikota limzi uileko zile wings the ginene ka mwe kleneng na mohezo ako no komperere valele ho kana munga zwangi gezulegi masikonyana ku mangana nyana lendzako
0: hezwana
1: dzibongile
0: hebongile ba message hoya hoya singela kati makwakwa Luisa Nicolao nyapenya mukha uherepile hezwana ngepelile Luisa Nicolao
2: ngepelile wangisedi aradi msambiki dzibongile ko kwa masingi emina lwei ntsvukile
0: hezwana
2: Nzibonga kukumeka ndaweni leyi.
0: Sibongile. Bamesile abanye malanga muhla kani zwini kani manoranga kubula. Maria Suzana, hoy hoy, wakuba buhilitisa to basa. Mina munga sayi babuhilitisa to basa. Ama bluza. Hey, anzi zwitivi. Gibelile Maria Suzana.
3: Akushe mukhulu.
1: Mano bula hizwana kwa ahi thai hiya wakomba kunyamuka hina hilongile
0: lokwa hikuwa zihlanu ndeko
1: hayi sikabela hiya
3: molonga
0: manzi kwa zihlanu ro
3: makunu mina zwala kuwa la hiti mhakata kulukuku haku she lukumuza shiguvia mwa mkumba lukwa ku ashiguvia lukushimba ee itshamela ka hina vakale hina loko hi vitanana pura ku ka siku ya tihon'wini hi wa va swi guviya hi ku ba mahlwati ni mipunzu yi ba mahlwati mina lweyi ndzi vulavulaka lweyi a hlwati ndza ki thwakhwalaza makuno hi tshikelaka longoloko wa hina lowu hi la ku vulavula hi swilo leswi hi fela ku swi hi pfuna loko va misiya a phophile ndzokati i ranga yena phopha ndzokati ku hina a chavana ni ndzokati a ni mwa yitiva ku ndzokati cini
0: leswi ngi phumileke leswi yo wa
3: ndzi losetela a moderador wa hina masingi hi losetela a mukhomakhomi wa michini loyi a mahaku ku zwonhle swi chikela lomu ka tindleve lomu ka n'wenhle na swi basile ndzi losetela papa imesiya hi ndzi ku hoya hoy wo hindzile mama Luisa Nicolao wa makwakwe hi ku gipelile n'wenhle
0: gipelile
2: lungile
0: hakunene litsako ku tlhela hi ta ku swe kumana makwakwe
3: ndzi vona ku vula cowula na ndzi nga se vala swin'wana ndzi vona ku wena moderadori loko u vulavula hi vavasati vo pana la u la ku veka civiti ka vayingiseti wa ku hi la ku va vo maku leswi va nge swidalana swi panile maxa tidalana loko ti la ku ti thayisa ke makuni u nga va vekile
0: eke loko michumu hi yona
3: kula
0: ku yiwula nyamuza
3: va sopa ku va ta gongondza tivata va tisela ku nyikamana va tata ndzi kuma ni swijana
4: Maria Susana, loko hi ulawula hi basiselelo hi fanele ku yini kwa lomu dropeni ha kwambi kwa lomu tikaya kuna ni matala logichi limishi ku swieliwa ku swieliwa ku swieliwa nana va mahatiriwa ku valandzelela ni sakuri mabaketi ni kwani tisakwa va olela chaka lige na swieliwa la mutini giya leta leni lomu dropeni hi zwi mahisa ku yini kasi hahanya lomu ku baseni mama Maria Susana.
3: Mina ndzi vona ku kasi ndzi la ku rhanga ku bonga hi ku nyikiwa a gezi ku sangula kasi ku ve lomu madorobeni ka hina ku saseka ku la ku ve hi rhanga hi lomu tikaya ka hina ku ve ni basiselelo lowu karata loko a ta chikela munhu wa ku hambi ko wa laha ka xikandzwana u hekelaku kona ka xiyingwana u ngo no fenengeta hi xitendana loko ku basile ka navelisa makunu loko hi nga basisi laha kaya ni lomu madorobeni ka hina hi nga ta swi tiva ku basisela kasi lomu madorobeni ka hina ku laveka ku ve hina ni hi ntlawa wa tibayiro ta hina hi wumbana hi bulisana hi mabasisa hi ku ve hi basisa a doroba ka hina ku na ni movha lowu hi nyikiwaku hi doroba
4: hikonsele
3: municipal u famba ku wu rolela chaka kani leswi ku la ku hina hi wolela chaka ligiya hi giveka hi wu ndhawu hi hisa legigilaku ku hisiwa loko ku hi lomu tikaya hi ta a swi fulu leswiyani hi rhalaku makhokho hi nga swi stiki ni mati hi ku leswiya ku ta tshama tisuna ma ku leswiya swi ta hi vangela mabadi ya dzedzedze leswi vange malaria ma ku no ku la ku hi basisa doroba ka hina hi basisa lomu tikaya hi ve ni hlengelo lowunene ni vasekretari dubayiro va hina aka bayiro ya hina hi tshama hi cihina hi bula hi basisa doroba ka hina kasi ku hambi loko vo dzuka va hi juma va rhangile va ku hi la ku ta hi ta mi byela zo karhi lomu ka bayiro ya n'wina va ta kuma ku vanhu lava va basisile ndzi la ku mi nyika a xipimanyisi xo karhi hina hi wa maha a tlulatlula wa hina laha ruweni laha ndleleni hi kombela laha xikoleni va za va pfumela ku hi nyika loko ku bili xingulu lexiya xa hombi lexiya hi ya maha a jinasika ya hina hi kuma ku wona ku laha hi mahaku kona mintirho ya hina ku na ni chaka loko hi swi yela kasi ko wanile mu nga muti wa hina hi basisa lahaya va ta va ta chikela varhangeli va xikola va inkaregado detuka sau va vona ku hina laha hi wo ta hi ta tirha hi ta hi ta kuma ku lava va mahaku jinasika laha va basisile a wu rhangeli ka xikola vo no tshama va bula hi swona makona hi za hi ja leswi hi lumba xikola lexiyani xa primary lima hina hi mahaku jinachika hi swigondzani hi ku swi sukela lomu ka yini swi sukela lomu ka basiselelo lowu hi humahaku u taku hi nayo hi le kaya ku laha ndzi nyimaku kona kambe ku la ku ndzi nyima laha ku basa
4: niko lawu basiselo
0: leswi u nga sasekisa swona swi komba ku ni le kaya u ti fanele ni chimanga loko a chimanga phe chibasile phe la ka chaka ti mwatseka a chila le chaka
2: nana a u fanele ni chimanga a chimanga ja hlamalisa zwoke le ra chaka a chimanga ji zwilala hambi ku gaka kona magela ya jona magwa chiga ya kugwira makunandzela kubonga a tirwa nyamuntu akulola he basiselela maguno hina hita hita ulola he basiselela nikuva komba leswaku abasiselela leswaku I hikuva akufana ni lomu henga kona lomu sidadi le henga ka yona hitirela ku ka yona yenga ya sidadi yambane kungala kunga kona radio msambiki kuni mad amati manyingi nguvu manyingi akukula zwoke azina aziringane kuve tsamani chaka amati la henga mahola koko matsho makala hela yo meme popi majila ya madi madi ya ku makuma michongwa chongwana inini zvinyingi
0: zwihlote kona
2: nanzila kuula zwezwa ku hakunene hina ai zameni ku hedivikela amaka ya chaka atolo kama siku lomu kama 1999 ma 2000 hewa hanya lomu siulo juo tsanzeka lomu ka sidadi le yango sidadi disimento maji hina le hangle ni
0: lomu kama bairo
2: lomu kama bairo le hizwona kunyamuke wanga zwihoni yine ku amunwe ni munwe ani ndhawu ya ombe ngofu akuikaka mina hayi nunga tigelele chikhelana no chetela chitrumu kambe loko gwana joku khaba khele gwana hamba la nkova ngota pete uta uona uta kutshalela mikova noku makunu hina ahe kombela leso hichicha mahanyelo hiku hambi leswi hinkilwe ku mova hakunene uhulilwe mova mama ni malezo zana ulilwe ku hinyini mova amova watsuka utsandzeka noku yateka chaka hiku amadavi zitsema ankuhuleka ka mina
0: ndzi anza hala kuta kwala
2: amadavi ye kokovisela aite hunyi letia amadavi lawa aite hunyi uchachetela kwatsu chachetela ta ka magoka ka kona lawa shwanyela hambi ku manyika ka lawa ri mahaku va teka va chaluni ya no mushroom ye aza ha hi kona leswi hi li wena mova kota rwala madavi lawa mina la la jeta ku jeta piora rangu vukona hi laya ne ka kuve kuna ni tasha delicious chilungu lume ka
0: mapepe
2: wai wana mhaka ja munhu aku ha vada dadega ku mina ndzari haine
0: tasha delicious
2: kuve ni hina ho ti daya zwezwiya kuku ina ka mabaji a kolera hina yo hila ndzisela baja ku wala wala zwivulana fambela lo mataleni ho ta wena ta baji yini ku ku tshama masema ya ku tivana ni chaka maku mina nanzela ku kombela leswi a hi chicheni a hi wuyeni a mahanyelweni ya hina lawa hi nga hanya hi wona a movha wu na kumeki nta wena loko u lava ku va nyikela chaka le movheni chetela lomu ka xaka sakwa hambi lomu ka kaxa yo karhi famba famba hoxa leyi yi ta ta teka movha hi lawa mina ndzi nga lava ku wula wona nanzi ku koko masingi wa gura ngopfu abantu badashaniseka hi ku lava ku hi wona wena
0: badashanisekaaaiyakona
2: tintombi leti ti ka ku ti dzukiwa hi ku nga ti sasekile
0: kota nyamukhe hi vulavula ku i basiselelo ti nyaka mutini namu sasekile kambe no eyi ya mi ta komba ku i basiselelo suka ku hi kari va misiyaxi limpeza basiselelo a le undhawini hi le ukhilini va lomba ku ka Chingiza ku clean ku limpa ku basisa amugangeni muka ka wona a basiselelo yo yini a va hanyi va wula yini hi basiselelo loko mu huwelela a wu rhangeli ka miganga
1: ndzi bongile va masinge ndzi bonga programa leyi ya basiselelo manji laha ta wuya ti wuya hi ku yini hi wa kota u nga wula ku Chingiza swi ku yini swin'wana byo hundza swin'wana byo sala hi to Chingiza lebyo loko hi ku basiselelo a ku vala laha mutini ka munhu hi lomu hi ti rhumelaka kona ti nga ku tshama ku basile hikuva hi kona yi kombekisaka a wu basiselelo ka hina a ka wumbirhi lomo hi bekela ku kona tenge ku tshama ku basile hi fela ku wona ku zwini zwa zwinene hi gako la ha ka muti lo huyeta la ha antsene ka makwarto ya hina ni lomo tsaleni ku kala ku ya ku ya huma le handle maji ya onkela ya leyo wa ngena lomo ka yindlu ya munhu uso kwa ikondo dingafa na kwa ikondo ufuta gamunhu anga nako lomo ngwini kakwe uthi ayi konke ngizwala kwa lomo na kwa ikondo zwinwane zwino mukazwilato zwinwane tunguta hina leti hibo hako ikaiti meka lomo ngwini tikata hasima mativati bola na hiku tsandza kuva hihlazwa tunguta hina lezwa ma achikaro cha hombe mitini ya hina munhu wati rhuma kusiku goke kale kunwe avuka hela sangweni angala kutshoka lepi anga bisiya lomo ngwini lepi anga zwimaha usiku goke ahiluya watsutsuma hayela kuya lava power lomo ya kuya lava kona aya uya hi dina hiku wata kwata tshuka zwala ha mutini kako leswa ku vachikela vapfumba leswa ku lomo ya ku kona ku poda aya wela kwa lomo arwaliwa isini ya uya la hakaya zwe zwa mahatingana hiku va vatata ku e mungi petele lomo ngwini ku e hinga nyimani ku tsongwana kwa se hayi
4: ba sisi
1: zwa ko zwa lula miso wa ku tseno hangi endawu zwi ha zwima zwimachikara cha hombe nguvu la mitini ka hina uvala loko wa havuka lula misala la wekele ku kona uchoka kuzwini leswaku loko ndzi huma la handle ndziya wa kona loko ndzi wenda ta kumisa ku yini ndzi nga ta uya zwezi ni mikonzi ya mina tsoma hi ku tlakuliwa hi sina pra ku wela haka ka mina ende ndo tata ta kumisa ku yini la hamutini ka mina ende ndo leti ibasela yo vala ndzi fanele ku vandzi ma loko ndzi huma lo mungwini a zwimbitambitani leswi nga le handle loko kuna vula nyana kutani zwi nga tshami ni mati tshikhati tsho leha hikuva loko zwi tshama ni mati tshikhati tsho leha a ti swona ta tswelelana kwa lomuya mabazwi kambe ndzimani ha kulaka ka mina ndzi tlhela ndzi phakela ni vavhizinyi va mina laha ndzi tshamaka kona mugangeni wa kona endhawu leswi fanele ku va hi byi juka a byanyi kunene leke ku tshamaka lomu khurisini ka hina nakona u gimaha mabazwi hikuva ti swona ta tswalelana kwa lomuya ti tshama kwa lomuya ni swin'wana leswi fanele ku va byi tshama kwa lomuya endhawu hina ni fanele leswaku ku vala hi tiva ku basisa lomu ngwini hi huma laha handle endhawu hi kona xi tiva ku loko hi lomu ndleleni wa gome mova lomu ruweni a hoxa eyi umujuko masiya loyi ata hikuhetiyeka kona anga tika kule i ta hikwalaa kusuhani ende kuna ni fanele ku va hina yi tiva ku loko hi la ku gamu mova kutani ku ga
4: akova
1: ni swin'wana hi lava ndangana hi tshama hi ka hi chele muka kwama hi suka hi laha hi ya hi ya chela la muka chaka hi simama ni le pfhumba la hina maxi leswo i mbilu ya munhu ni munhu ku tiva ku nyamuka lebyi hi nyiki loyi a mimovha hi tipayila kutani man'wani mandhawu kasi va hi pfuneta ku hina vo hi pfuneta hina porke hina hi maku chaka va hi pfuneta ku a chika le ka hina hi tsandza ku hlayisa varo laha wu vonawu va ya va ya hoxa maxi a tya hombe lexi fanele ku va hi ma hi hina hi va na ku hi ku hina hi ma wunene ka u ndhawu leki hi hanyaka ka gona kasi ku kumeki chaka hikuva lavaya vo ta va ta maha va guma va tlhela maxi ya chaka mina ndzi gimaha kwalaha ndzi kha ndzi tshama naka loyi a va la ku hi yona vabya hi ma hi ye mina loyi ndzi maha ku chaka kwalaha ndzi tshamaku kona ndzi kha ndzi hanya ni chaka le ga mina leyi ndzi gizwana hi tshamele ka ginene koku ndzi tshama ni chaka ndzi chava ku gibasopa chaka leke ku gi hoxa le ka kule endhawu leyi fanele ku va hina hi ti wona hi tikamba hi fela ku vona ku hi nga mayisa ku yini lomu gangeni wa hina
4: bamisiya na mane Maria Susana munka n'wina podi muhlamula Nikolao i wulile leswaku ka malembe laha ndzhaku ndzi nga vula leswaku ka ma-2015 ku tlhelela ndzhaku kwalomu hi nga kona radio Msambiki yi nga kona lomu a vanhu a va swi tiva ku hlayisa chaka lomaruweni wa nga kumi a switsundzulo swa chaka mun'we ni mun'we a ti mahela a chaka gakwe a gamaki hlayisa chaka ligiyani kutani ku hisa kutani ku chetela mukatisaku a nyikela lava rimaka ku manyoro xitirume lebyiyani nyamuntlha a swi hamaheka hi ku yini hi swi tsikele kwihi Maria Susana kutani kani mana to hlamula vona vambirhi hi swi tsikele kwihi
3: mina hi ta vuneta mina ndzi na ni xikarato kunene hi timhaka ta chaka a ku sukeleni a wun'wana neni ga hina leswi hi nga kulisa swona hina a chaka hi wa hi ni tshamela ku gitiwa ku a chaka ku lava ku hi ku yini ndzi wula leswi hi ku yini loko u laha mutini ka wena ku lava ku cuka lomuya makhoneni ka muti lomukhoneni ka lomu ngwini loko u hi ni n'wanana wa mutsongwane hina hi wo boha hi wa va boha mimpele leyi ve nge hi mafralta hi a chakisa mpele n'wanana hi susa hi ya hlaza amatela wa ya chaka hi wokelela kutani ya chela lo muya
4: lo musitina
3: e lo musitina kutshama ku chaka kambe hi fenengeta kunga zwali a chaka ligia
4: a sema ligia
3: makono avana avana na vahina lava hinga tsala vona o vatsalako anga le ku henya a chaka gangwana na wakwe iteka yoma feralda la
4: ya chinyangwaka
3: ehe
4: amatikarta
3: zwanze swira nguvu ku yandzi ya chikela la hataleni dzikuma ku va hoshile ma diskartave la way hinga hlayisana loko unyanya ku hlaza nti ama amimpeliliya loko ku mukhakhanwa na wa fumbe fumbe fumbe fumbe ungela vechi chisisa kwana
4: iyo
3: ti e uyela beka lomuya Vata vata chikeku lava hi vatira ku lomuya I vanhu na vona.
4: Ndza hala ku ya kwa sayo chikele.
3: I vanhu na vona wo. Leri ndza zwitiva ku ava hanyiki amatshamela lawa ya manene ya ku tivikela. Makona a hi zameni ku ya hoxa chaka legia. Hikuva vikela ku vangazi
4: a sema
3: legia ga chaka. Leswi kuna ni makondlo nguvu lo mintini ya hina a munhu gofa la hanyangweni kakwa a so chusen a chukumeta la ruwini
4: zwone
3: u kala ku gikelela hi ku yini a hi mahene basiselelo lo mukami kama ka zwitsangi leswi hi byaletela ku la mutini ha panza matanza hi kati inga kutani hi loko hi khonile ya ya chiveka chikangatela mati Chama hakube atisuna titshama lomuya a e phuruseleni kuve tjona ula akamba leke ya ginene kasi kuve zvokuvuna ama azvitsange zvaizva hina usangula kunene hi hina ku hiti basisa hisuka hi ala ruoni ya basisa hikona vato hitsikela yine a dzundulo hinga hina u hina lomudolopeni ga nyambani vako Sidadi dinyamba, sidadi limpa. Hinga zvitsikeni, ndeto dupa izvi. Hinga zvitsikeni, a isima menisima, nibaselelo. Hisuka, na zvisukela laha mutini ka hina. N'wina vanhanyana mahatsalako. Hlayisani a tinguta vanhana van'wina. Kani mwazviza ke,
4: vamisi. Hi zvi lakhile kwihi. A wu munhu leko ka kuti vabaselelo tolweni, hinga kahle. Nyamuntlha hi zvi lakhile kwihi.
1: Benzi, bongile vamasinge. Kota ku vula ka mamane Luiza Nicolau akutolo ni nyamukha zvinjani atolo ku hani tshonipho hekuva laha ka muti unwe ni unwane ku hani munhu anga rhangela veka nawu laha mutini vokhe va uyingisa nyamukha lezwi loko u veka nawu ku hayi sikota tambemba
5: stoutra
1: passado hekuva vona xa va hundzile ka tinga ya wena hambi va kalaka va nga sena chikela a tolo kuva hini nawe
4: mahunzi lava nga tijikela
1: a tolo wa veka nawu a chaka ndzi la ku guwona ni gihangalakile ntawu vona wa veka leswaku nomponisa ta kwatisa va wa mina hikuva na ndzi nga mahangi leswi bava a swi lavaka u leswi va nga ndzi rhuma va wa hi ni xihlonipho ku vala a mali leswi va nga leletelwa ku va va byi mahala mutini loko va kumesa lebyi ya hi kona va ya ku hlakaneni nyamukha leyi va rhanga hi ku hlakana rava uyeka letimhaka leti u nga musiyeta wena ku va u timaha loko u ya wota mi kuma ku na a nga se maha kuyini u kala u nga se na mahantira ku a vhiya xikensido papa hi swo to ku byela ku a wa rivakelwe ku wa a maha leswi u nga mu leletela wena laha mutini na ku kale loko hi vulavulaka ha kona ku wa hi ni nawu kutani lomu ka tipayila a munhu yina ni fanele ku va a veka a chaka loko hi la riweni a hafu ga saka o kutani na kila ku la ku chikela a ku tala ka saka ku gumesa kwalaho loko u za u ya veka masaka mambirhi manharhu kutani ku tsema marhavi va va ta va ta ku landza va la ku twa ku lowu a marhavi lama tsen'wele hikwihi va ku matsen'wele le ka masingi va ya ka masingi va ya va ya kwapa masingi hi kuma kwapela hi wahi
4: wisa
1: a wukode va mu nyikela wukode u ta byisa ku mandziku u nga ta tsema u phinda a kuma hali byiya nyamukha lebyi nati mina ndzoche ndzi lwa ku tata movha ndzoche xa le van'wani va ta mahisa ku yini Votamisa ku inipuru na vona vana ni tisiele fana ku va vatsema va veka ruweni. Sibyenga siya u pagu imposto. Ana aku humesa u kodole ga wena ka gitsinyanyane. Giwona lebe ku tenga u lugara mova wokhe wena wetje. Bra ku u tikwa chika ga wana giya le gaga hoshiwa. Ndi ku fana ku va hina iti gonza ha hoche. Zwine ndi fana ku ndzi zvimaha mina kota munhu ndzi kulileko. Bra ku mina ndzi nga wetingana, mashi vanwana va makadzi va kota ku va vavuneka
5: ka ntirho lowu hi nga na wona xikutsongwana ndzi ya ndzi ya veka kutsongwana yena waya veka va Louise kutsongwana ya veka Maria Susana kutsongwana ya veka Louis kutsongwana ya veka Masingi entangu kuta kuta tekwa chaka liga kihuma kifama ende le mhaka ku hi munhu ka hina le kifana ku va hi hanya hako
4: leswona laha u ndzi vhulele a wongo ka mina a tema ndzi yi kumile ku nga ku rihela imposto hi ta vuya hi ta bula hi yona hi ta lakanyisa na vhiki taku nyamuntlha a ha ri a imposto ta ka hi vitanisa xibalo loko a lava nga ri hi imposto hi ta ya xibalweni hi ta vuya hi ta bula hi tona leto hi ku swonke ha hi ku ndza rihela ndzi mahi leswi ku ndza riha imposto makunu leswi ta ta bula hi swona vhiki taku n'wina vavambirhi Maria Susana na Mesiya tshamani mudembeli ndleve Nikolao ndzi zwile tolweni wa masiku laha ndzi ta ku na ndzi khwakwatela kona kambe laha Eduardo Mondlane loko u celo lahaya ka vhaliwa livati a n'wana na yenhla celo wako kasi ku a nghena va rhanga ku mi nyika swiyelo lahaya ku basile xikolo ndzi ta vula ka swikolo zonke deposit ka lexi xa Primero de Mayo ni 3 de Fevereiro Eduardo Mondlane ku n'wi jaja ku basa a ku na chaka
2: sasekile
4: a vana na hi vona va swiyelako va kona lava va mhaka ntirho lowo wena u celiwako khoma swiyelo ku sangula va ku komba basisa lahaya n'wana siku n'wana na loye a ku mura mita ndzi nyika swiyelo mina ni nyikaka ka mina ndzi swiyele ni nga hlamula mhaka
2: leyivulavula
4: hi basiselelo leswo a murhangeli wa xikolo a ku a yini a wu swiyelekaka wena mahala u ta ku swiyela a ku swiyelile byi lava ku hlamusela ku yini leswi a nga gondzisiwi basiselelo ku laha u fanele u tshama koko ku basile hambe ni kaya a ndzi swiyeli mina mi lava ku ndzi swiyelisa laha xikolweni
2: deposi lahaya a xo sangula ku xi pimisa hambi mugondzisi o hambi a murhangeli leswaku kasi yena a n'wana lweyi a ku kala ta humelela laha e xikolo xa hombi phele xa a ku fambi swivanana sene i vanhu xa swi sukela ku a ta hi kwihi a n'wanana chikela tanga leyi a nga swi swiyeli le kaya swi tirhi hambi loko woni mazanazana ya swi tirhi a vanana na mpodi va swiyela maxi kwalaho koko wa Masingi a mhango yi humelela kwalaho a ku a vanana va nga hi na xichavo a vanana va nga swi tivi a ku tirha a vanana va nga mi woni munhu wa hombi wo mi angula a rhumiwa hi mani piri a ku kala a tiya a hula leswo hi mani a nga mi byela ku a ku fambo ya swiyela para deposi yena a mi hlamula a ku mina hambi le kaya a ndzi swiyeli heyi vamakwerhu a hi tlheleleni ndzhako wa wona kokwa bya mawunwa maxi swa lesini mina le kaya ka hina ko tswaliwa lomu doropeni ku a nga tshami chaka lava va nga swiyela xibochwa maxi wa wona nyamuka xibochwa a tlhela ta ndzi yivela patu hinkwako a navela ku tlhela ya le paxweni ku ta wa yaga a yi tlhela hambi nyama se u ga ti-festa mina ndzi yi vhumala yena wa dayeliwa nyama sinene aga maxi hina hi teka xibochwa hi xiveketa hi teka vanana hi a ndzi xi tivi ku cini ni ku hi ya kwihi a ti kama lowun'wanana a nga swi tivi ku swiyela a ti ya wula swi vula leswaku a nga hembi n'wana luya i wula lisini a ku leka ya ndzi swiyele xona ndzi to ndzi rhuma ku swiyela hi ku yini u celilo hi yini kota wu swiyele leswi vulaku swaku ni caya kambe hi wena u bikako wo vhuka hikwako etlela ko minungungu leyi a nga ku veka a tepoti yena a wula kambe ako a ndzi etleli maxi komi xaa swi wulile hi mun'wana swi mahilwe hi mun'wana leswaku wo tleli loko xikiya kama wa ku a hi etleleni na wa ta wula ku etlela hi ya kwihi hina kokwa hi kona kambe yin'wana mhaka leyi hi hluphaka hina vanhu laha ka basiselelo hina hi hanyako mina loko ndzi famba ni chaka wu lologa mina ku fana ni n'wana na kaya hi ku hambi loko a nga swiyeli le kaya loko a rhumiwa ku swiyela kota a nga ni mavoko ni minenge na no swiyela a nghena saleni hi swona Majija gaya wofa ke. Le wofa.
4: Niye halasha.
2: Ya yamweka kwale. Hika hikokona kuhiku ingamkelela kona amisinya ihunza nimuntu. Ihunza ni jachavisa. Wena kambo wakutwela mdrobe na zwa. Lokufamba ukuchafa tazuli. Ubamba nyana ikona simiteringa kona lele akogomkana nilomba. Hinga kujuka le. Wawula kukuni ni mavano ni mavangani. Yuko ayokeni hikala kuhenga. Hamilo kuwanga hema shaka ya huyu mwana jini. Majuni ni shaka. Hii ni kukusele vano wena umunu. So hiku munu umunu hema shaka. Wako na vano lawe. Hine huhunza hila haya ibasi.
4: Abasi selelu ayikona lumutisemitari.
2: Akuna chumu. Nada akuna chumu koko. Akuna chumu jatingana.
4: Nzatemba ku lawa vahizu wako. Vata weva telwa hitingana. Hita uya ka chokul makale na wachi na gonao na genzi manya. Hiku yini hinga hagunzi sabana wahina ku. Lanzi sabasi selelo. Nandanza koka mfana nisilo zinga uula ku. Hampiri likaya. Anzi suyeli. Angwana lo ila ukulisa ku yini. Maria Suzana, mesiesh. Mesiesh.
5: Nzi bongile. Jam hachikarato nyamuka o hanyala gahina hekuva a himunhu munhu nyamuka akauka kunwanana loko hiwe baba la hakaya ukauka kokutana kuveka nawo kuta huma gezu hikhelga mamani ele zvikushanisa nwanana a mfumo au zvilavi chaumbire andaho wanaula hayano kutana vanwanani vavizini wanaula kuvazvisa kunwanana ndi wakaukewa ku aiwona makaukela nyamwaka makaukela nyamwaka aiwona lawo yoka ukisa leswi nwanana majilebya mamani kutani baba kutani kokwane nalwela ku hlayisa leswa ku anwana lelonga amahamunu asikoni gamanziko akalika kona hina loko urunwa ku ha nga famba ka masenge mafere kutani ku yayini loko a cheka masenge u vuke ne mesho swiyela basisele mutini anga ta vuka kuma ku mati makufumele ei anwana naloyi akha kombela ka vanyoko eh dzona vele ku nwanana lo anata tsama senu ka mina hiku ona akugondzisiwa ka nwanana loyi a hanyela leke afana ku hanya ha gona la mutini majinya mukhelebe a zwa ha maheke nyangwaka anwanana vuka ma dash ma dose a utisa ku akuna chaya inga vilisiwa hi mana no ngisa chaya la hakaya wena unga yekele akha kambe ku dza ku lebya ndzi zwilava ku galebya ku khayelebya ndzi la mina ndzi ulabya ku karikarikari maji i yekele anga funi chumu enda lebya zwi machikarato kava tswale ni hina lava hekilwa ku gonsa vanhu kasi ku vafela ku tiva au monzi au manzi ku gavona ku higi hanyela ku fana ku va hanya go le loko kwana va chini ku va rumela vana na ka kwana hiku loko va famba ku kwana hi to vuka swiyela suka ya ku hi ya khau ya ta machaya
4: amona na ava hekele
5: ava gonsi wanga ku patsa ni bla hina
4: bla
5: ti phone yena ala unda ku tsama ku na kolokari le ka gezi a tsama langusela andan livya zwi mahana zwona u chikarato cha hombe nguvu ka yini ka nwana na gaya
4: ni zwona mara Suzana magese munonga khatikala kula ka makale ya ku anwana na anga TV a basiselelo kusukela la hakaya
3: zwi sukela lomuka hina vatswale hikala ku hinga gondzisi avanana aku leri kula ku mahaleri usuku ya xikoleni na u mahaleri loko ya chikela xikoleni vakauka na tshelilwe akaukiwa hi varangeli va chikola vako munyiki a swiyela swiyela a twa zangara hi ku le kaya nga mahi loko a hi n'wanana a gondzisiwaku laha kaya loko va mi byela ku fambo yo ya mahaleriya u ta mi wana a ta mahana a xalele hikuwa swi tivaku yi celile leswiya i kawukela gachukwana kasi ku ndzi gondzisa swinene kambe wa dzuku u pona a ponisa muliya hikuva ku vona ku a wu xireki ka ntirho lowu va nga ku nyika hi ku le kaya va ku gondzisa loko a n'wanana kawukiwa laha a nga kawukiwi le kaya a swi vuni nchumu a ta ku mina hambi papayi wa mina a nga ndzi mahi lero ma kunu hina a kale hi wa kawukiwa hi vhizinyo hi wa kawukiwa hi muhundzi wa ndlela hi wa kawukiwa hi vatswale loko ndzi maha swo biha ndzi chava ndzi ku loko a ndzi kawuka ndzi nga zwizi leswa ndzi kawukaku ndzi nga ya ndzi ya zangareliwa hi vatswale va mina
4: Hizona, Valisis, Luisa Nicolau.
2: Bongile, mina ndzi nga khatekela kwala va nga hula ava makwerhu laha swa ku hina vararu a hi cinceni a hi tekeni mahanyela mantshwa laha ka vanana va hina hi ku ho va goha hava jacket hava lamata wena munyoka no muona kwa yo lula makwatsi nyi makwatsi muchuka loko afamba ku ihwana na mina tsamzike majichili mangwana gaya nga tsaki wena ku ni mwana lejia ala malile no mulonga na wona nga hulisa ku inomukole aya kwa ya tsandzeka ni ku hlamula matimati ka portuguese jinini kwa lene a hlamula ku minele ka yanzi fiyela I discipline harmonia leyo mina le kanzi fiye ha hi TV nanzila ku la ku ibongile ichikele magume ko la hanzi ngo ita wona
4: Zibongile madota mina ni masingala kati hitsamelege hiura zwa ku hikaketa la bululege hita we hita gimbirisa ku zwa hikona leso zwa hakiela ku hibula hezwona lumuka basiselelo nikuti chaisa ka hina na heku harihela timposto leso azwilaveke muvina Armindo Masingi zwinwe na Luis Batista madota la mativa ku ya toloveto Messias Manuel Maria Susana zwinwe na Luis Nicolau Salani.

0: xikhela xichelela xiyaku ka mbangu yeleyo ku nga ni mati a xa xikulu i ku va hi maha resentamento a vanhu lava va nga sufureri kambe kambe mbangu liyani ku sala swi tiva swa ku mpfula sempre yi ta ve kona laya ja ku leka ku va hina va ri na muheti hi lava ku va swi enceka leswo.
1: Joana George wa bandla ka MDM i kumbile ku karateka hikwalaho ka ku ve ku oneka swikarati lomu ka miganga ya ku hambanahambana ya provhinsiya ya Nyambani.
2: Hina ni ku bayiseka ka hombe hi leswi vonekelaka lomu provhinsi ya hina ya Nyambani hikala ku nga hina xichavo ha vona ka xidorobana xa hina xa Zavala ku chimaka ku khwanga ku hi ndhawu yi nga ni swigirimuka swo tala nguvu hambi hi ku dawelwa hambi hi ku yini.
1: Mukombisi wa Parezo Carlos dos Santos Antonio hi loyi a wulileku leswaku ka xikati lexi leswi a navelaku ku ve swi oneka hi ku ve kwini u hlengele kasi ku hlukisa provhinsi ya Nyambani.
3: Kumbe Parti de Parezo yi fambela ni Parti de Poder yi famba yi teka leswiyani swi ta byelaka ka Parti de Poder para ku a xitshungu xi nga xaniseki a xitshungu xi kuma mati a xitshungu xi kuma ku a swikolo a vanana va kuma xikolo hala kusuhani.
1: Ku ve magizo ya Carlos de Santos Antonio wa bandla ka Parezo na wulawula ka mutlhangano wa mune wa Assemblea ya Provincial lowu sunguleleke mvhulu lowu u tikumesa a wazibele ya loyi na kulona.
4: Hi bongile Tomas Valoi Hungulegi akari chikati hi tazalegi wula ku leswaku a mitirho ya ta gondzo lomu Nyembani hi leyi kombelaku ka lava va tirhaku ka swikolo na swikolo ka swikolo vetela a matlinga ya ku veni malungelo ya ku veni a magondzisela manene lomu swikolweni i hungu gitaku hi gezingana ku lorwa ntirho Orasio Romão.
5: A mitirho ya ta gondzo lomu Nyembani hi yona leyi hi kombelaku wa zviru zva thubyana ta lomu swikolweni ku va zvi titsitsirita lomu ka ku chikotisa a magondzela ya murhangeri wa mitirho ya ta gondzo lomu ka doroba ka Nyambani Albert Makamu yena loyi a wulaku swaku swirho zva thubyana leti nga swi hlohlotela vatswali leswaku va chela kota hikuva va yisa aswikolweni a vana na va vona kambe nga va kumeka na va karhi va lwa ni mhaka leyi ya kwa swivana na swibangula a xikola. Makamu a engetela ku kambe ku lava ku va ku lwisaniwa ni xikarati xi vonekaku xa ku chatisiwa a swivana na handle ka tanga ka ku khamisela ka yena hikuma loko ku kumekile na ku karhi ku mahiwa a gotsovanyana laha ku nga va ku bufisisiwa a zwirho zva thubyana leti.
6: A va presidente va swikola hi nga na swilomu Nyambani hi vona vinyi va kada xikola va va rhangelaku hina varhangeli na vadiretori a vagondzisi hi ta tipatsa ni va presidente va swikola kasi ha fela ku tirha uchukwana na hi kuma a ku a konsileriwa hi vona.
5: Albert Makamu murhangeli wa mitirho ya ta gondzo lomu dorobeni ga Inyambani.
4: Hibongile Orasio Romão alichikati hitazwa mnakulorwa ntirho Armindo Masingi ni legiula kule zvako sekretari wa bandla ga Frelimo hi loyi a kombela kwa uhlengele ga vonhle vanhu akati makata ku heta achikaratu cha ugunyato.
7: Akulwa ni ugunyato atikweni ga Mosambiki kulava ku vonhle va humelela ka yona nyipilei kulili Adelia Makukule na ku hi sekretari de estado wa provincia ya Inyambane khakula kakwe a ugunyado wu hava legi gi khelisela ku ndzhaku a hluku wa tiko ka Mosambiki leswo hi timali tinyingi timali leti tinga taveti swi kota ku tirhisiwa lomu ka ku chikotisa a mahanyela ya xitshungu loku wulawuliwa hi swipitali loku wulawuliwa hi swikola hambi ni ku wulawuliwa hi mimirhi laha yi leko. Adelia Makukule ivi a maha a wulawulela legi yena wa zina yaloyi lomu xikarhi ka mukhangano nga vi a wu rhangela ni va ni wu rhangele ga tikereke zvin'we ni wu rhangele ga miganga zvin'we ni wu rhangele ga miganga lava a va kombelele ku nga va humelela lomu ka ku wuleta yonhle mhaka leyi va yi vonaku ndya wu gunyato
8: hikhweleswi a varhangeli va nga kona laha va makeleke na vala ku tratari madokumenti yo karhi mayelana ni kereke ku kumeka mutirhi wo karhi a ndzi yingiseme lekaswi laha nyamutlha sweswi u tamakuku u ta kuma a maphepha wena maxi yena u vikiwile mufumo lahayana pura ku tirha sweswo bya ma swa ku lunghisela a madokumenti u lase wa yini kona loko yimbela hweti wa holisiwa hi kota ya ntirho lowu a wu maha
7: achingwane achikombeleleko ka urangeliga miganga ni tikereke lomu ka Nyasoro ku kuvikona ku rula tikweni zwinwe ni mabulu lominga ngweni
8: nda a hi vunetele ni ku dzeni ka makereke ya hina hi hanya hi ku rula avanhu va tiva ku hanya hi ku rula ni dzeni ka tiku ga hina ni miganga ya hina hi hanya hi ku rula na hi tivisa ngopfu a ku bulisana para a kushusha atimhaka ni timhaka hambi tuva ta tshimatshima loko hi swi tiva ku tixusha phansi mabulo atimhaka leyo ta galamuka atimhaka leyo ta chikela magama
7: Adele Makukule murangeli wa bangi ya mavhengo tiku Frelimo lomu a Nyambane na kari a bula ni urangeli ga miganga ni tikereke a district ya Nyasoro lomu a gumiseleko alienzo la masiku mambiri ya tiro leswo ni tshimatshima ya ku lungisela mukhangano lowa hombe wa hudzwe ya Frelimo na hi vulavula hi desimo tercero congreso.
4: Basi mwengi seti hunguleki hitakemeta mahungwa ehinai nyamutla lao manga halimandle nika mina Sandra Masangu, Luis Batista alka ubasopi gamchini gipelile.

0: 22 horas 30 minutos já Moçambique, e nunca matimo e assico.
1: Matimo e assico. Kumitlano ka hweti ya hukuri isiku ga chedia cha kuvunetela kufamba vanhu lava vahanyaku ni ulima ga matihlu kutani kuvula ku dia da Bengala Branca. Musangula matimu ya siku malumandleni ka mina Americo Mokumba, Bernardo Salomão e Kau Basopi ga Michini. Kukulungelwa nyamuntla siku ga chudia cha kuvunetela kufamba ka vanhu vo kala vanga woni a siku gigemilwe hi nhlangano wa vanhu vahanyaku ni ulima ga matihlu hi xiyimo xa matiko wotlhe makungu kuwa hi ya ku nyika a lisima a vanhu lava ni ku vhumeleta a timfanelo ta byi nyamuntlha leswi a swi kali ku kotlana ni munhu lomu ndleleni na a famba na a tiseketela hi xidiya xidiya xi pfunetelaka ku a tiva ku teka leyi kutani yin'wana ndlela a chikela lomu a ku lavaku hambi a yexe ku ve kusukela ka sekulu 20 a xidiya xa ku basa kutani ku Bengala Branca xi nga pfumeletiwa ku ina chuwa tabechi vunetela ngofu ba makatsu lava vahanyaku ni ulima ga mahlu. Hi lembe ga 1921 a Amerika wa n'walungu munhu mun'we hi loyi a nga zama a ku penda a chidiya hi muvala wa ku basa i wa penda hi muvala lowu maringano loko wa famba laha ruweni va kota ku mu wona hambi gihiwusiku hi van'wani ku wa ku a swi vhumeletiwangi. Hi lembe ga 1931 a França a makungu lawa ma ve ma tikisisiwa matiko man'wani ma kobejile ku ve hikwalaho a Amerika wa n'walungu va nga sangula a ku pfumela ku gemwa a siku leyi ga Bengala Branca kasi ku komba ku cica ku ngata hi laha ka ku nga no a vanhu lava va hanyaku ni ulima a vutomi ga byi gi hundzili gi vevuka hikwalaha ka ku ve ku hundzili ku tirhisiwa a swidiya swa ku basa ku Bengala Branca ku tshika leswi nakona ku fanele ku ve va nyikiwa a lisima. A matimu ya nyamuntlha hi magemeta laha ma longiselwi ma tlhela ma hengeletiwa ha mina Americo Mokumba, Bernardo Salomão ivi Kau Basopi ga Michini ma ndziku hi wuya ni man'wani. Muzwile a matimu ya siku.

0: capelo, sei lá, com amavade. Então, alicima, nguvu-nguvu ya kumahichamba, amanga, rileio. É por isso, rica dia 15, outubro, o alembegue 2008, com gaborri, o acugaco, vesico, gash alacanisso, cavano vonque, acuva, vachamba, amanga, zucatizoque, cascova, ritsema, achitapelisani chamabadze. Iloku himahalezu hitawe, hi veketa au munzu kugahin. Hikola kakuwa hi ni kuhanya kutani utomile ginen.
1: Huwa hima badzi lawa hingama kuma kukase hukala hinga shambangi kwa hatzimanga.
0: Matele, kambe makona lawa ya maji importante. Kutani lawa ya maga ya
1: Mawanike la
0: dominio
1: kunguvu.
0: yawo hingaha ulaula hi diarrea, a kolera, hambi kambe ni tuberculosis. Hiwona mabadzi lawa hingama kumaku. Loku hinga hlambi mandla porque himakumisa kuyini himakuma hikuya hi ya khoma ka ndhawu leyi kunga khomiwa hi munhu loyi a nga nawo mabadzi lawaya entao a xitsongwatsongwana lexiya xi salile lahaya loko ndzi ya ndzi khoma mina ndzi gama ndzi yisa tinhovini o ndzi yisa lomukanwini mina u ja ndzi makumile mabadzi lawaya loko a munhu a ve ni kolera hi tawula hi glunyatisa hi ku loko u vabya hi kolera significa ki u gili a chaka kohle lomu hi khomaku kona hi fambaku kona ma nga dzuka ma hi kona mabadzi a hi swi tivi por iso byi sasekile chokwana kuva hi hlamba mandla ya choki xikhati
1: Ku hlamba ntsena loko hela kuga.
0: E-e kama ni kama ku lava hi hlamba mandla porque ha dzuka hi lava ku titshuva lomukanini ha peta litihi lomukanini la ku xokola chokari talvege a hi na paliti ka kama liwa hi yisa litihi tikamba hi la ku xokola kutani ha peta lomuka tinhovu entao i chukwana ku va hi hlamba a mandla kama ni kama
1: Okay. U vulile ku sanguleni bya ku hlamba khwatsi mandla. Hi kwihi ku hlamba khwatsi mandla?
0: Kuni khume ni xin'we wa swigava za ku hlamba khwatsi a mandla hi nga se vula swigava hi ta vula ku para u hlamba khwatsi a mandla ku lava ku va u ve ni sabawu loko u nga hi na sabawu u nga swi kota a ku tirhisa khuma entao a swigava za ku hlamba mandla hi ku a chikela basi u chela sabawu u kangatela ka tornera u tsakamisa mandla u hlambile a mandla ku ni zigava za khumi ni xin'we leswi ku sangula u ya wa tsakamisa a mandla ya wena u gama u chela sabawu ya wena loko nga hina sabawu u chela khuma entao u va u hlaza a zicanja u chukuchela zicanja loko u chukuchele zicanja u hlamba senu handle senu ndzhaku ka mandla ka wena u vuya u ta hlamba lomu xikarhi ka titihu chukucha lomu xikarhi ka titihu lomu u gama hi ndzhaku u hlaza leyi a hombile tihu khwa wo hundzulisela mandla so hi ndzhaku u ta u ta hlamba lomu ka ko khwatsi wo tlula a mandla purasen ka woko sen u hlamba khwatsanyana u tlhela u vuya kambe u ta hlamba a swi canja leswi hi kona xa u hlambaku lomu ka hi mati u gama u lava a toalha ya descartável. A toalha ya descartável inga fana ni cho fana ni guardanapo, por exemplo. Então, hi chona o tuomisa hi chona manga. O gama o tirisa yona a toalha lia. A kwa o vala torneira ou ena loko kuhi ka torneira.
1: Então, a guardanapo lia o gama o chukumeta. O hachi tirisa.
0: A o hachi tirisa, por isso anga i descartável. E lá o kambi kuna ni chumhe fana liku chala kanya. Anzi mina nzi la kutipa kutipa mbabadze. Ja ndzi ti chukumeta kwihi a guardanapo liya hi yin'wani mhaka leyi ku lava ku va ndzi lava ku yi cumeta ka ndhawu ya seguro ya indicado ku va ndzi cukumeta chaka hayi ku hoxa la rweni a mun'wana ta ya rola ntao ndzi ta va ndzi nga mahangi chumu porque ndzi ta va ndzi ti fikele mina maja ndzi fikelangi van'wana porque a lisima hi ku ndzi ti fikela mina ndzi tlhela ndzi fikela ni van'wana.
1: Doctor, loko mo cukisa aka masikwana lawa i nda zama hi wa bya leswi hi vana
0: u nge khwatsi hi rala xarile nguvu a ndzhaku ka COVID-19 loko ku humele COVID-19 hi wahi ni khiki nguvu hi wahi ni preocupação porque hi wa chava hi wa swi vona leswi nga maheka entao loko yi te khwatsi yi no hundza ndzi ta ku yi no khwatsi porque a yi hundzangi na verdade a yi hundzangi ya hi